0: I'm telling you, erai yang arapan yang marah post tangkayang, ibu yang kayang orang lala jelang lagi, ibu dua monogi, nama yang nangkai,
1: yes,
0: lagi yang ni you shy, to the shy,
1: yes shy,
0: lagi ni you shy, lagi aku you shy, apostu, lagi apostu, she, dulu mikir apa gaya hey, oh mau yang mana shy, nabi kiri kare. Ada si hanyu, ada ada kafalah hilang.
2: Ada laj.
0: Orang Amer orang dah kisu, orang tari, mengilu kata kuansi rara. Tunggu orang rogi untuk fresh. Orang kalau rogi wave orang duok tangan sambung lagi dugu cuap. Role, dia bos Allah lagi, doa mai saya dia. Nek yang kaya sama, ni belakang yang kaya sama. Ini yang kira. Ini ngelah syukuk. Siati. Ojo bani ngwa. Tavalena luwasa. Tavala lah lah.
1: Amen.
0: Dia lah lah. Dia bos Allah lah. Di mana orang kisah buah langi ye. Di mayu. Nara lah ngoks dan sabukin. Kumuk langi ye. Kage miyolo.
2: Aha.
0: Kaya miyolo waraka. Aduh aku nama mulu lah kawaida.
2: Kesebo.
0: Amu ruwasai dimua. Ama ina lena, aina lena la kuwa.
2: Kesebo.
0: Iri dunga nangne leni tangu beru mengiri siai. Tena raon.
2: Wah.
0: Ita manse. Dagumi ah, dagumi yuko masai. Ani mo tukulia na raon, tena ra. Ado. Vulani, ngela yang. How are you? Yes. Sama. Sama. Ira.
2: Nasemaje.
0: Nasemaje.
2: Raisei.
0: Eh?
2: Raisei.
0: Kedanga. Nini. Kanyana kala. Yamu ego raon.
2: Mora yone jamaza.
0: Everything you give you wasa.
1: Mhm.
0: Eh? Or wasa. Nana be lang. Ne lang meora familia. Tumone ninyi ngwa tangu binyi ngwa gari. Meora majirani. Alazia.
2: Mhm.
0: All right.
2: Merora.
0: Tangu be hari ngati. Ngwa wasa. Eshu ngwa wasa.
2: Mhm.
0: Na bede bibili Allah alikoni.
2: Mhm.
0: Amarua. Ele. Kela dogoya. Arat ediendo roni naradua rangop.
1: Yes.
0: Naika da na degal onleng tongana. Hallelujah.
1: Amen.
0: Point number ngapi?
2: Number 8.
0: Dogna yulo na yulo na sedi. Uchawi. Esakutore. Where sakutore?
2: Mhm.
0: Esakut.
2: Mhm.
0: Neru yogoro ngana kumale sedi.
2: Kesa.
0: Tango pena ngines esakutore olduga.
2: Mhm.
0: Wasakutore nitwe nenkema.
2: Mhm.
0: Tenana unyoji.
2: Mhm.
0: Na poko.
2: Mhm.
0: Tenana unyoji ro ngale mi lankai.
2: Mhm.
0: Le nere ngolo nankai.
2: Le meomon.
0: Mhm. Kiyuk said.
2: Yes.
0: Era ngaje na bo.
2: Mhm.
0: I graduate. My last year but one.
2: Mhm.
0: Tenaro university.
2: Mhm.
0: Or daktari.
2: Musima.
0: Roho miaka 7.
2: Imagine.
0: Neriki. Segenya bogen.
2: Mhm.
0: Sajari. We no long era graduation. Tuo kijana bisha, tuo sana bisha, tuo sana bisha, tuo sana una angwa yangu, anti yangu, alagu yalai,
2: alagse,
0: gafla, nalo jana ya dema,
2: dona
0: denga kulu kwanu kwanjaki, oh, deni mene kulu kwanu Nairobi, deni ngiyo suwa la denga kwanjaki, oye gafla ne bara, tapi, oye the next minute ne rehe bonga, oye the next hour na dalihanga yin, ne graf. Kule tianga ya ndaro anak
2: shere
0: emayo sapo all dagrani
2: e graduation
0: do you know where na yeni anko ang na olmuduni
1: oh
0: njuge ngudi medale he completely orara
2: we
0: mara yenti so anga yena moya yabo ayacho era mana
2: amegori ngori
0: completely blind
1: what
0: kero show
2: Esagut.
0: Sedi ole.
2: Kegisho.
0: Kegisho. Iti yanga yofisa napo. Serikali. Name interview. Number one. Odobe de ngofisa ndena. Pelo oliga lide lo. Neni nga kato yon kori yon. Ka. Doli chuma.
2: Neni mbe dunge yon kori yon.
0: Day one. Fewe siya yi. Yaka do kas. Nela gino rara yi gada. Arona. Narana taka tuku. Kula nebo yung oru na isweet nebe
2: ki
0: orara
2: we
0: ena men are the money. Mong eight day, Lord, my man, and allo. Anap.
2: Where?
0: Not the one we see. A rushigalongani financially.
2: Siadi. Kesem.
0: Me wait my summon cara. Me la kwa la yankaji. Can look in a sugar wrong and knack.
2: Siadi. To get in Nagisho.
0: Nagisho. Mabe pointed number tisa. Dogrina sugar wrong and knack. Siadi. Oleng. All the get lana. Where lana? Because you must to forty a lana. As a worry. All the cat. Now is a negative power on somebody's life. Yung golon
2: to
0: rono nagilunore.
2: Ingishial
0: to ngani. Kaya wena gishu na golon na yaman lawan yamana. Nenuru mesia ine de miru mesia.
2: Amu atweti.
0: Wale roi emoyan ni ora. Mel me lana
2: mol
0: deket ngana yolo deket ngira we roi baraka olo olo me angari we de angari mar mayan ngana yo
2: lor
0: mayan wale siay ma kar mayan lo ngana yo
2: la
0: mayan wale nkara akidol mayan ngana yo
2: Lemayan.
0: Can you take your Mayan? Well, Mayan. Nan Golon positive. And Golon, Nadia Roye Nick, Nicky Sight, Nigiret. Amore Lana.
2: Yes.
0: And Golon Nadia Roye
2: Nigger.
0: Nicky Gilunuri. Ah. Maybe. What have I a cobble? Where sow? The mene, and the mene sow. What I see. And talking Namelonana. Paru moge hor mayan.
2: Yes,
0: sir. Irabi yon gorofa. Iro yon kaji. Iro yon champa. Amu, or billionaire of Isaac. Ine wa Isaac, malemene Abraham. Nerab Abraham, malikubo leng.
2: Yes, sir.
0: Nilwa ke jama yente na Isaac de billionaire mayan yon kaji. Isaac o leng. Neru le shone tum karimia. Nara kasis. Ne ni hengine, ne ni hal champa. Degi ayina yon or mayan. Era wal champa mar mayan angana yoi
2: le mayan ata
0: teni de la ngana ra mayan kai men gari ke ngor angana yoi ado ke ngor a medion golo na dia ro ni ne na yeru ru nga na yeru o mayan ngolo na ngu na he wali ra ro yi kai de na sho o mayan
2: yesaba
0: le dingen ko ro yi si dai ne ne gitan kai gitan kai Ramayan.
2: Amen.
0: Now we yiru rona sedan. Yiru no sedai. Yiru al champa. Yiru angari. Yiru siay. Neji ay umde be barikiwa. Kage. Iti tuna dia rona ne. Wes ne la na ol deket. Engula dia rona ni. Na yiru rona rufto roko.
2: Neniti.
0: Ni yiru konemen.
2: Neniti.
0: Ni yiru enkea.
2: Neniti.
0: Ne wit iti deke kanya la rona nega sudara ndoko ro. Arwa ne neti.
2: Kesebo.
0: Na wu ol deket. Eru yukol tuana kumu siadi. Jaga ya sana, neroyu. Mabe point ya mwisho. Mwiyariti.
2: Number 10.
0: Magbonjwa. Ule mwiyariti, nerilu tunga nagoro shugole kuru maling. Tangu peru mea sokari. Tangu peru mea wani pressure. E ishwa nkishiri angang. Eru juroge siayi. Tangu peru mwiyu. It's no longer the same again. Eru tunga nagoro.
2: Magara la batunga
0: ni. Eh don't wanna get a changia. 30 million dello India. 30 million. 30 million. Tango pe irume moyan. That's why to mona classic.
2: Amen.
0: Amani tinge moyan ne lianka ino. Anga ngino. Ke hyuk siadi oleng.
2: Oleng oleng oleng.
0: Oleng. Amori aku salary in the room. Aljan lengera.
2: Ya
0: gwe rengi chemistry ya. Rengi chemistry ya. Eshuko moya ring siadi oleng. Ola mbo ine mushi.
2: Tene moya longani sala tene jangora ingorongania.
0: Eh.
2: Amuga roshinyo. Olchanili naru.
0: Olchanaru. Ole point ya mushi. Na. Edo na ji. Oldilo. Misfortune. Dek swahili mikosi na bala. Ni dalego ni chapter 6 verse 1. Aradua yang kop, tabor yang kop. entorroni na reaga oleng
2: longanak
0: ifuna I mikos oldilo ay magana bolonga oldilo sen
2: by the
0: way oldilo na ndogun torroni ni bugo yakeye ni bugo yele kai bugiye I idea my dem big big na kwadin olduguru ne bara olduguru ni gella yi ne megra libe na na brandu na irari idea my dem nebo de nga duan kare tumbul ne de wala tungan le kai libe re ira yagenne idea my dem nebo o wuli de masin na yage wave sim ni re wabel de na ku olduguru edwana ala monto hok ya la ma on michel non pa on pa to rock ne gribe ka herra ni nagule mbar po king to rock na ya ga dalda ta wo ro ro ke ya ge bugogi ha ga me bugogi el dahare la ria kin len dog ro no ya ge bugogi ya ge bugogi ya ge bugogi ya ge bugogi ne jol tilo Kita semua saya aldi lah, kan? Nee,
2: nejarake je aldi lo.
0: Kita syukur siadi.
2: Kisiran.
0: Oleng kisiran. Atau le kisiran.
2: Kila mal.
0: Oh yang kisuh ne. Entah yang lagi dia nebo nanu oye, kita mikrofon dia ne. Oh dah yang lagi dia nebo. Ne no. Kila lagi ne.
1: Yes.
0: Ni kanyu na sudara. Kanyu na na galin kishu. Ne mai nei. Ne ne ngulu rwana. Oltilo. Sudara. Kisirani.
2: We.
0: Sudara.
2: We.
0: Hallelujah. Ai ni ke omon.
2: Wow.
0: Kabla tu jaomba, kanyu mbonga neli. Point it omon. Na to me summarize.
2: Point it omon.
0: Obo.
2: Edina nendogi na kajo nanu nilibaki hapo.
0: Ndio.
2: Ndogi ting saba la marejo nanu na yo lajo na atega wa shirika laine.
0: Le online. Le
2: mayan.
0: Niko hoge sima muyo na ye. Simu ni ngamu.
2: Erai kwansa namba. Aibunga na ndogi tinguni. Nabo. Rukesi. Merianka neme erai
0: urkesi. Rukesi.
2: Kore bilo re murua, kore out of 5 homes, ngangiti imnyet, era ngangiti uni.
0: Orgesi. Naru yugosi ati.
2: Na kore kulogesin, ara di nkutiti. Siju ya taara tengera, siju ya taara tengayo ngayi.
0: Ewe asara.
2: Na kore kesin mwaj lolo sholo armasai, keibangi adetoki agi.
0: Oh.
2: Ibang adetoki tembene, ibang adetoki tembo, ibang adetoki. Orgesin. Teniru nyeki omonoki nkulie mwaj. Ini kende maro monogilemo arango le subi emi giro to monogirongo lagir kesin
0: subi wow glory to god
2: kiro monogirongo lagir kesin subi kora le gaita u liari odi arwar maserara asilen
0: silen
2: mere ndo kina tushigola wa lor masai siadi
0: asilen
1: yes
2: ayela jigira ra inining mayan tana kenya iro shiron ra ya benye simu iwa ba nenchama nindi egira ga yuda Yani isho mapaka overdrafts moji egira ka yu faida anage irala ye mara ine in short ito rindik lina sile ni wapa tenjama ni wapa tesako irina nasilen meano lia ya gena di
0: nigiru yuko siyadi oling
2: like wena kiliari 2 Kings 4:1-17
0: yes
2: ninyetu miki ana silena labato mono
0: labato mono na nini
2: na kere ndoki naibunga kore sile Nemeanyit regional ji prophet aba la matibiko rore le prophet
1: yes
2: mera matishoreki esile
0: puff
1: yes
2: mera matishoreki nyo
1: esile
2: mebige kinkishubo
0: esile meri mainde leo
2: aradin la ya uninyangu na magisita na bayangata najwe ke ata geshata nene kope I delay sapi imitu mendoki nilaki pegi nerunu abu nwa yeta
1: yes
2: kito dualtunga na magilte lo show lo otu oruo kinkangitie nata asutua for more than 50 years
0: nichampai
2: ama lango lelo ate gilaka king gorofani tenete Nairobi niyete sile ndengi kore na ngolaji nisho maa shetie erusulu waki
0: oh yosondai
2: keba CMU
1: so
2: Eri lunga nako mwita ora pressure na nitejo tangara kisile Point number two na tijena aji prophet angaragi esile. Depths do not honor anointing. Mirori esile tuwaru nge jaba. Mindi marejo ribayande rimaseka ne aa.
0: Nya morale.
2: Mirori. Meja muka. Mea nyiroshira arakuma
0: sile. Nya morale esile.
2: Aa. Kore number three. Number three ta. Condiment. Kore na condiment. Kanyaganya na nabo na jo conman stroke manipulation. Ejo jamba merzaite ne meseke sidai. Niki si sagini. Arudwa ngolor bayan. Oigeroko ke risiti. E risiti prophet na jo no share adware.
0: Masani?
2: Yelo risiti adware. Yes or masani. Yele risiti adware.
0: Ndio.
2: Ne jo goods sold cannot be refunded.
0: Yes, oyanga.
2: Ino jamba. Inyangwa 50 by 100 daraga 100 by 100. Nella cash nigirogine risiti na ija ne hardware na ingorna jamani nyela vayan kwa se risiti na igirogo ki keitu irasha joge mwini nyana risiti
0: kane yu naloromai
2: mesi sol conmen eritil tunga nako alejitaya ajokare ndungwere tol nyangusi anilacha nitumie ileo mungu ameleta negijogi nitera wana
0: temutandao
2: negijogi nikata promotion ninyo raa paa kishuku nyetana nwa dek na ol conman likiteleja ridiaga shuru
0: aradua
2: Emirodwai kajana irobiru waki peje sinu no
0: nemeye kumoku tenidwa le profelo soje na wenga msini
2: thank you nere jana aji profet ke ingwaya aji eranyo mbisayo mesi sola iturie kajona nur kore nena amukore moyaritin nere la number 4 oltilo
0: na oltilo
2: nena rando kitina natipike nkiroshi kesi isilen Conmen elejita irmasai tarole. Elejita njera irmasai ya sipitali nemeti. Sipitali nemoldaktari
0: yoti.
2: Olasa kutu negoti ini kijoki ni sipitali. Elejita irmasai jokorpasta ya letungani. Namorpasta. Changaka ya rage biblia na irragetine. Airageta edwebol. Ni irragetine.
0: Nikidet.
2: Nikijoki ni edumio shi biblia.
0: Nikijoki ni tau mailo nyo kamisini ya salasini.
2: Nikijoki ni tanga sanchoru ngeegu ni consultant.
0: Nikijoki ni.
2: Nikijoki ni. Ore vila chugunye. Ni arara wengi togi no.
0: Ndi ngo.
2: Ni arara orpa iyan.
0: Oh.
2: Na narokito ngongwa na narudua. Ayela joke jor maasai mo yariten. Amuku mota aramo yariten jero lo sholo or maasai. Kaigajo nanute nishu lunganagi silen. Tenishu rikesin. Tenishu konmen. Nishu sin nyoltilu.
0: Hallelujah.
2: Neshumo yariti.
0: Savu gana topic.
2: Wow. Elalole.
0: Kayuni kibabu na kumasai.
2: Amen.
0: Kayuni kibira umoja baada ya nyingine. Kiara dakika katha.
2: Kiara dakika nto monobo.
0: Kila dakika yo. Kila dakika yo. Obo.
2: Nambaye nabu.
0: Ee.
2: Amen.
0: Mara mwono kusiri kesi. Kitu wala kare kesi na jilo juro. Kaisalo.
2: Rela.
0: Kesi.
2: Tangkarneyes.
0: Kiwa nge. Kinda uruwa master or kesi.
2: Tangkarneyes.
0: Kesi lang lanko.
2: Kesi lang kalam.
0: Kinda uruwa tangkarneyes.
2: Tangkarneyes.
0: Kinda uruwa kesi larabali.
2: Tangkarneyes.
0: Kinda uruwa kesi lokotini.
2: Yes.
0: Tangkoben kienget.
2: Tangkarneyes.
0: Tangkarneyes.
2: Kinda
0: uruwa kesi. Uruwa kesi. Uruwa kesi. Uruwa kesi. Uruwa kesi. Aywa mwono ki tangkarneyes. Rama sonto lima korea lima saya. Rima pola mazaya. Uruwa kesi loro biani. Orgeye silon kara. Orgeye silon kishu. Orgeye silon tari. Orgeye le ofisi. Orgeye silon polosi. Tengkarde yeso. Kina ulaiye. Orgeye silon opiani. Kitu juro tengkarde yeso. Kina ulaiye. Tasargele yeso. Rama sondo lima koria. Na ino ror muzi. Dor muzi lene. Dor muzi angai. Dor muzi. Dor muzi muzi nente. Orgeye sile sibrani. Orgeye sile sukul. Orgeye sile wangishu. Orgeye sile
2: wangishu.
0: Orgeye sile lahabal.
2: Orgeye
0: sile. Orgeye sile ishwara. Orgeye sile ajali. Na indau.
2: Dau
0: dinte.
2: Dau
0: dinte. Tendolo dino.
2: Amen.
0: Na igramu nogi sile. Na igramu nogi sile.
2: Amen.
0: Kwa wangu lora sile.
2: Erejororele.
0: Sile ino wangishu. Sile yembenki. sile ya sako embo lona nkai waya nkai yabane tu miyolo iboni ayu warolo iboni la nkai rara ndawult or masai ndawult wana po kilo singala nga yora sile tuanga nisani yara sile tenkarne ye sile kanisa sile nki wanta kanisa sile nendenki sile ne sako sile elaria sile tenka onkishu na intau tenkolo ino tenkarne ye so Rama son dola bashanda. Ede demi kisileni yo, wiyi sileno gloshon. Odi Deuteronomy 28 verse 12. Tengarne eyeso. Na igramu nolona boki na lola asara. Asara lentan. Asara lentan. Asara enkare. Asara enkema.
2: Asara enkema.
0: Asara. Tengarne asara eshoy. Na lola shalu kama. Na yungera asara. Na ogro banking. Log na ishi. Asara enasho. Asara enkane yeso. Asara. Asara. Ebiya shara. Na intau don koloni no masai tiaru asara rama sondo asara la habal asara na kiyama daud don koloni nankai igramu no jankai wanyo koni men koni men il koni men loy kona na masai rama santa papa shandala ba kira isi gelo koni men goben kenge e peperu shaboke kira ara don koben kenge il koni men la la Masai.
1: Oh God.
0: Il come lai dangisho na Masai.
1: Oh God.
0: Il koni mente angobar Masai.
1: Oh God.
0: Tengarne yeso. Kiri gelar angoben kienge. Kiri gelar koni men. Lori kani sani. Koni me lori familia. Koni me lori shuru angkani di. Koni me lebi ashara. Abagira mono gyankai. Togoru nente. Toro nene gamo no gin ki dada to hok ki dada to hok nena esukul ke dar in dreams dada no pokin to hok naru golo na siadi kiri ge lada ngobe kenga kiri ge lada kar neyeso e ki dada to hono tangu din dada kiri go siadi kiri ge lada neyeso na yesu mara Regular massacre,
2: Magellani,
0: I crack
2: get the Raren boy to
0: Sassy.
2: Oh, Lelola,
0: don't you have Carnegies? Kirigilla, one
2: year,
0: one year, one year, one
1: year,
0: one year,
2: one
0: year, one year,
2: one
0: year, one year, one year, one year, one year, one year,
2: one
0: year, one year, one year, one year, one year, one year, one year,
2: Tere
0: bu kiro shana imin.
2: Oh,
0: gonde gende. Tere bu ben king.
2: Yes.
0: Tere bu ben kini giti.
2: Lord,
0: oh,
2: kiro shana imin de gonde.
0: Enkar na lo tobi yeso.
2: Enkar ne yeso.
0: Bagira mo gelo uwasa.
2: Oh,
0: ada ngal pengalaman lagi. Ada ngal masai. Ada ngal singgal yang kayu. Ada ngal
2: lagi yogur wasa.
0: Lagi kok. Dengan Yesus. Lagi kok lara. Oh, pride. Kiri kelain apa pride? Kiri kelain apa pride? Pride lo biar ni. Pride ofisi. Pride yang gari. Pride elara. Anointing. Pride yang kayu semua. Oh, wasa. Wasa. Wasa on kisu. Wasa ramarale. Kiri kelain apa kan Yesus. Naik kita. Surulo wasa long konyek wasa alta wasa lor kuak wasa alta wasa lor kuak ngana yeso ay gramo no agle uchawi agle sakurore tek sakutore esakut na zinkangiri esakutenge ngerenke na wagenge ke soma enke soma ngera esakut na di na di kanisani kele kala na kanisani esakut Sagur nari dia shara, esagur nari shukor, nari shukor obi enyang siadi. Kiri gile sakut, tiang koben kienge, esakut, nana ngela nge sukul. Kiri gile na sangele yesu, kiri gile na ngole nengkai. Ki wange, mina senkema na ra pesho. Tangane yesu, kiri gile na olde ket, olde ket, olde gile na sarge. Olde gile na sarge, olde ket liangahna, olde gile Yang karena, oleh kerana kup, oleh kerana kup, oleh kerana kulukoni, oleh ket. Lotilo lekisani lekini faka akiyangu mamuno ngai kiono kiro juro sargele yeso haba kila kusudu bokin kani kila mamuno yeye kaka kijana na ndana yangu kani yeso kuro mamuno amen and amen amen
2: wow powerful wonderful wonderful wonderful haba la maroba ni kia assignment ni agengi la kunatu giting tomo nobo shamo mkele kwa nute biblia kuhusur kesin ninger na navasis niyo monye nini ngaju kanye janka yukusur kesin kore bisho giyo mendi mosinga langa ya ishoru yote kage kindi mashoma rasa kiate neja sinyeti usile neja tu asara kanye janka yukusu asara nila omo nilo rune langa yukusu asara tankarne yesu anye janka yukusu conmen ara ninyoba Jacob nor conman oba emerangasa dayama yanarole kai kage nibele genyage yankarna kutoka Jacob neji Israel Pemirogi ni ajur conman neji menye lotion tankarno laitorian yeso neja shoma guna ara nyanki desiderat neja shoma guna one by one ninger nena tining dal notebook ay arabala nanu na fasi na labik verses pewora taketa natum time nabo na verses ni indi maromoni ya narogi in fact kore narogi na akikava maisha mpogi
0: jari kutu hini neli tengolo rasnari akavam inkishu yoltu ngani
2: telolonga telolonga chakuna to kitin tomo no bo
0: teni chita ngalo bokin kesi dane kishino ni ruma rumi ne seriani
2: ni tume seriani
0: seriani
2: kesi
0: papi gobla seriani ngo
2: ola ini ngo ni tapa la mai de baki writer your lasar
0: yes
2: tama yana prophet and all long the 0741 112 768 I don't remember number 7 years ago fed 0741 112 768 ne wiji kipikita lasar tia gankai na nyorar yake elerore ile tata tangarnis
0: oi bitu lo do o singala kai danga mama are ndo or kisinas are na giban ke ji banning issue
2: banning issue
0: are agent kinai na seta magarage
2: Na namba.
0: Tanga magegi.
2: Kabisa kabisa kireja shule prophet. Next Friday.
0: Kite zwana ara.
2: It's a date.
0: A powerful program.
2: Kabisa.
0: God bless you shule.
2: Amen, amen. Kaje nungure ronyangu sinol kisaruni na mnya.
3: Na Jalfredo le nambaso.
2: Kalo singalenga kia Jumapili.
3: Pastor Shadrach.
2: Pastor Shadrach. Nenye kia tatangolo nge Jumapili kima iya nangayole ngolaidi nungoni. Mere mpiri sangkai teneboye.

0: toshoki yoke simu Safaricom mo Airtel lo kele kule SMS ndero nyangara na jomayen terawake are na bo are 21222 ore Facebook fanpage Mayen FM 100.7 nde manoto skiza tune nige pekene share inspirational motivational jokes arake Bible verse show Bible verses tenera wo ora tuto joneno terawake 23175 na free of charge na ingama confirmation message mo Safaricom nila atume na do skiza tune nige pekene share inspirational motivational jokes arake Bible verse a show Bible verses tenera ora tuto joneno nirawaki 23175 na free of charge na ingama confirmation message ingwa Safaricom
1: enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e drapo kosligi o akunyele sulak
2: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
1: e bulosotwa ile pake kulur koryo ne pale pale kiyo
3: remaga sato na mimi mashabiki na si wachezaji
1: kikureko wancha zonka muka kikitenda banana bonga tenki jabe en kiguran nati atwalta ujalan
4: maya
1: en kiguran na maya nefema ibojara franga solite kotata ukulumi jimamosi itarusai setenda ma omedosho sato monobo entiba
4: maya yan fm
5: Ore serena nyugi.
6: Nesira kiyogi serian.
5: Ore doya ngolo.
6: Nemwi kiyogir mayena.
5: Ashira gino ngire shine mayena FM te maili tisa.
6: Enkorika.
5: Olo shibora.
6: Enaibor kewarie.
5: KMQ.
6: Ngatu.
5: Ndire ngayo jadu ngire shine no em mayena FM.
4: Mayena FM.
0: Kese baka tokole nyawangan na olo show. Neso laki tiatu yanka kenya mayen. Poki olonge Jumatatu, merabaki Jumasara manare merosho. So mwane enter de kenya. Bwitha rinja masyo dhromo renga blema kote Emmanuel Ule Kisimi.
7: Tenebuna nupike lelion asho saita kweni
0: Inki guwana kakara kiti inki guwana Kini kwenye mwara wanapesai Tesimunu ironya star 462 hash Tegelo sandugobu
7: Na ure kira sandugu yangu Nelo lungano ji Martin Lemayan
0: Martin Lemayan
7: Martin Lemayan
0: Yes
7: Aruli yudu wajwa kike kinjo yorubiyan Kinjo yudu wajwa nchata dokoya Ure saa hii shilingi 1,300 Martin Lemayan Edeba ibonga shilingi 1,300
0: Tanakata
7: Eee Aideba athira wakana aideba atrepeka kishilingi 1,300 esimu enye
0: Mara moja
7: Tangara kena rudua jeti yobolo wa baadhi yolo ngana kwaonyo kita Aya ngoro na duru biyani Nia kaisi eni kushoki Martin Lemayan Peki ningena kishoru shuda Ya kuna rubi eni na anu rose ni nyete na kenya Na ure tako nana nebidi ya Alo Martin
8: Yes
7: Super
8: Ibu
7: leng PK ile lione lete nebenti ya masi iti yatu wa Mayan FM
8: Asho leng
7: Aere waka shilingi 1,300
8: I'm going to go to the house.
7: I'm going to go to the house.
0: Migindu.
7: Yes, ule mbande migindu ni lumbo inzao.
0: Lumbo inzao. Ndo doshie panga.
7: Ule mbande mbo inzao ni lugi buwezi. aendelea na gavan
0: mayula kwa kayu kidu kayu no kibwezi kayu ndaki kibwezi pia moro shikiro
7: sana ngari ngama eh eh eh eh
0: eh
7: eh eh eh eh eh eh eh eh
0: eh eh eh eh eh eh eh
7: eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
0: eh
7: eh
0: Nde manoto siro bieni anailolele kinjonge uni sai tangara kinyokata testimu no ronya star 462 hash tegelwa sanduko bo nebe pinirao ne dungi chilingi ditikata manaudo na itu mpanga lusuni ibuni mara moja enkigwana nikiti yampo los tenari shatane granga mandua tinyi kire jokero lo sholo orma sai kira luwana kwa mayena ne mede ntoki ni mikiata ure diwa senado orma sai ni meti tesebarata ure mnuna ilungana kentoki na yuro ma sai ten uatai norma nyara sinda yu sisi ya yenye tena suwa meramat
7: Ne han considera la mara. Rogana le mi ñor lami. E gi liwono hinde je mi gi je yogal lami am to rono gal lami. Jaage bi gor mara ma ke mara mi boy ne bi gel tara janni. As ke mayo.
0: We good. Na ina ba ke iti ay ju shiki ponga meti wini ke gra ponye ke gwana.
7: Yes.
0: Amek nga sa kai gwana la kwa ore ba ba. Ne gen da basha. Ne to limona da le pa ngare ngreshini ne ju. E gi ti yamba ya na ke lutore pe ku musho musho. Pahelu tolo na yu naro lona
7: jili. Nige mwendo morizini kwa
0: zaka. Naro lankaji nye. Nekwere siya yankaji orpororo. Newe oro meta misho yu mano tola rikoka.
7: Yes.
0: Letipat liki yungo liki yula yu kengore loso.
7: Nchema zina agasa pa amu. Kiana orepe dolo longa nijalu siyasa. Italu ra siyasa nye. Ule ntume doka nangasa ebune ya norgalara le. Ntume ya doka ya. Na osho.
0: Yes.
7: Yes. Ule ntume ya rene rugi ya wine nangaji nye kwa jumula. Na lolonga. Ya ule raini kata. Chepo numbaka tano wale tanara kudu ita shengudu lorika. Nebo numbaka leka jihado.
0: Yes.
7: Amwene nye ntumu.
0: Nangaji.
7: Nangaji. Paka makweti ya lari kwa niyadeke nye la itabaya na ajente nye. Kero na ajente nye. Na aketa ajente nkaji.
0: Na aketa ajente.
7: Swali taki. Mkajo na yano kefaba ya nintero duwe ntumu. Nintero kudu wazia. Lunga na liki mkere bonga kina duata. Oto nyorayi ya jinja maturikishu. Nintero ultimately no. Pogen. Mijalisha joka ngai.
0: Ntelenyo.
7: Na boina. Yungu liki noro na boina na inusu waki. Pahala na ketu kuli.
0: Kati ya ikipu mitu. Kira na maasai.
7: Enka Kenya maa iya na FM.
9: Hello, Ede Mati.
0: We.
9: Ibo olen.
0: Ibo olen.
9: Kajira Moses.
7: Ye Moses.
9: Kajira maale Torosei.
7: Torosei.
9: Abala naamu ade jingi ngikwana.
7: Ehe.
9: Radio lo narera la rigolang rashu narera na naishareba yora na rama ke kedi lenne che na jenne ne borodi
7: ene borodi
9: eh
7: eh
9: eh ke na jenne glat
7: eh
9: mada ne ngora na radio kamo adina ne mulwa na ji toro te lo ke sana oro bungi lai no le sudia
7: eh
9: remsi lai na Joshua le tegelo
7: eh
9: Ini jadi masalah 2017 ni jadi rawol orang ni jual ambada.
7: Jual ambada?
9: Rawol ambada ni rasa sih orang katanya. Renar yang kau ni video, ni ada na nasi naja nongka jadi naja nyoto mungkin ni ada orang kita ni dokter ni jual ni mana ni jangan sih kita jual sih. Revi bunu, abunu ibuana ni, ni bunu asal ambada orang kara kita ni naja nongka. Orang rana rawol ini ni kita geluga, ni main dulu ni jarar para ni.
7: Yes.
9: Pama kodi meran gara seidi.
7: Ore
9: rangarola mbada nemorodolo nganangi seidi. Ora velari goni nene jadi ngajina bishe sia yarashu ewo ni nyanga hadolio rogira ni dolio do moyelde. Awre na rangara gina mentality sia ina jena ngaji oke ina jene boroi. Na ni nyana shigito yo ndo shalanga ndana gata ya jole.
0: E sia yanga.
7: Ni agwe sia yanga jo shikin grabungi.
9: E sia yanga ji.
7: Asho le ndu ngao.
0: Ne me to lo wuru la la, ora ke do ba ko lo wuru. Kare kare no lo wuru la. Me to lo wuru la, ora ke do ba ko lo wuru. Ko lo wuru. Na na ko la rikun. Na la rikun la mpo ke na mor go zo mo no ke. Ka ke to limo le ne jore sia yan ka ji. Ke gre ta bon yo nyo.
7: La riko se dan. Ki
0: gwana. Ano lo sholo ma sai.
7: En ka ke nyama INFM.
9: Sai ra gwe la.
7: Oi.
9: Abari yan ka ke nya.
7: Ai sida yo leng.
9: Ormaran lolo garu.
0: Woi.
9: Pambo vete.
0: Bai, bosana.
9: Ah, bas jara iba dira masa aja jo no lenda sirwa.
7: E jo no lenda sirwa.
9: Lenda no ti ana muruang ngomaro eles dan maroro ki nyiro ki ngaya na se.
7: Ehe.
9: Ala ningo sina no engi gwana.
7: Yes.
9: Lai me na no na ichangia ajo. Teni lebih banta kerja ground, nak orang ormasa. Nih nyuruh dolari kok somol. Nih meru celungan ini, nih merserenya aja naik nandu dan karaya nawen.
7: Jo.
9: Ego vali yo ke ni jinim sera olari ko ni ajo ka lari ko ni na jelo ite me da bai yo e ngasa guaru ni ajo ka ajo ngole ne me bai yeri kore
7: ho
9: ta jo na nuna na rogiru mo sina ita kong do yo olari ko ni ma na ira na ila igwa ta jo ka ajo ngole ne me bai yeri ka ka lo goru ka na risha ki nore ne me se gra ri ni ni nge guaru olari ko
7: jo
9: Indogi Allah juga luka nak ajo kan ajo ngoleh kangen ngoleh nene bayi. Kaya kar kaya nak ingat demi pun ngisi ajo lari kuni.
7: Aida pun ngopi.
9: Nayu nak.
7: Para
9: ngasa begini negelarkan tu.
7: Yes.
9: Mari begini negorikan tu.
7: Eh.
9: Ngoro arun ini ngoleh rana rana empano mai demai tau nye empano dalanya kulo oyo kulo jaga budi. Dolori kang ngoleh lesen aje jo kulo dolori kiro kena mol lalal lal dalanya kulo. Iki jo yo kulo ngede nye mol lalal warga budi. Ora daji musoe. Na kulo lalang kulo runga na bogit. Olari kulo nyi demai wara na bogit lotion bogit.
7: Yes. Shole ngoleh lesen.
0: Kesaba. Ashe. Dua teny.
7: Yes.
0: Me di olari kulo warga budi kiki grey ngoro. Demo olari kulo lal dalanya kulo.
7: Ah ah.
0: Olari kulo nilo lotion.
7: Kabisa.
0: Pen up. Pokin olode gelua oletu kelunga lemeran duat na ara enga do na ara olen duata na jo kayina sen na wona wona tankara ki losho ne jore tankara ki sia yo loshon ne grai na o ai tapong yenki gona gro losho lor masa pole sana
7: enga kanya ma yan fm
9: ala na fuma
7: ipo ling
9: no me di lori mele
7: ehe Tondo nyur moti jigi jagi jingai
9: Olerina
7: Ole
9: Olerina
7: Oletirina
9: Eh
7: Oh karibu ole ndugu yangu
9: Lero na mara ale ndumo
7: Eh
9: Are esi ayo kala ri wala
7: Eh
9: eh Ale na na mala mo
7: Eh
9: Lewa na ara na na so na ro ele le ni nu
7: Eh
9: Na si na na na mala do na ya na jano ngaji Na ore na ara na kye yala ri go. Le ra nyamala yo na kye o go no ha bra nyawa.
7: Ndio.
9: Mo gi ha ro na lo ndaye gallo. E lo ronga na ha ba go ne nyongara e go ne ne.
7: Ndio.
9: Ore na no mi ro a go ha la ri go ni. O bi na sa yala ri go ni ko ne la ga ga ni ngori go ne ne nya o ye dal da ni le go mba.
7: Eh
9: eh. Na go? Nasi nera nama dia juga dalam orang orang yang berbayar ni.
7: Asho Ling, thank you very much. Nai runung apa intaja? Itu kerja kita orang masa nai kita suri shor masa.
0: Nai
7: kesapa? Nai kaya ni suri orang orang ni lari kuni. Iri kuliah kedua orang ni ciri dia iya merah jalan rupa orang orang ngamma.
0: Kira
7: orang kita orang orang nak terlayu ni lepas baik ni kita tapor yang kain.
0: Suri siapa?
7: Asho yang ngod dari kaki. Kumpa homo ya ba juki kare roldani oleng
0: ko da sa. Ringo de mols ne mota la riko.
7: Eh.
0: Nan je de
7: jogo. Nan jogo re no sa galomo.
0: E gino re the funny bit.
7: Yes.
0: Wore wolo dona ko shebe dala riko. En ku mo inte nyam gangiru ku mo lalta bara leki shu na mari shoron kan gite ne mera nyam le.
7: Eh eh.
0: Ka itin na ko le kai.
7: Le mera dash.
0: Yani
7: nemingwa la cheje chawa bure ki swahili na geji chawa ya mdosi chawa ya mdosi yani alashi keke dita yani yuri kidogo
0: alashi yuri kidogo
7: eh
0: kage mera eh kimpasa ko lo wa hela mari lo na gara ba
7: ko ore ore na anka lo me kwa ara ambe na ji ai oldo ga ni rwa ni jonge gi meta ke min dongira ki kali gi empe sha ke
0: gode moles
7: ndie masi na ga se ba jo ekipo ngi siasa ine amo ta mai sho mo fana gi na sia yengi suru Ore tandasi ya sanaru lusoi damu wengang na harna buji ndi wite keren e grei robi formation ni siyasa amu robi na gara ni rae grobe nguru siyasa formation ni siyasa ene kona ginu isi rikali nebo nulu nga nalo umuru wang mbali mbali
0: yes
7: kebo nulu ninja kwanza hiru na aljumari nebo nulu na ya ulu nga nalenye ore bebo nulu beto nine jo mwishimua rais kia giri ya raie koloro nga na koloro nga na kokolo mwishimua deputy president amu nakata deputy njo rabe imu njoo lewelewele lori kanda serikali
0: yes
7: ore lewelewele
0: njoo toki
7: maisha utike ramu njoo imute lori kano oje dugangu nebo nuru maasai
0: ore yanki suru
7: nangasi ngondara maasai abu ninja era mero le mere mpikapa
0: I'm going to go to the house.
7: Sagurisho, wewe.

0: Ditu.
1: Ini ori embo lo.
0: Iya.
1: Angka jana ra swet la rare.
0: Iya.
1: Enti ke soy Europe.
0: Ii pesa.
1: Ai tas.
0: Taslim.
1: Yo la jingde bay foyi nki ko wonta na kaza. Mu jodi en jara sar monare. Ni jodi nki ka unita na kaza.
0: Ki jodo la do le mara console la doti ki jodo kayeti. Turmeti. Shilingi 1000.
1: Yes.
0: Ni ndu sha sayo no ji Martin Lemayan.
1: Yes.
0: Iti Masimba.
1: Masimba.
0: Yes, Masimba. Na le poka Kenya. Shilingi 1000 ngapi?
1: 1000.
0: 1000. Neron kindogi yatangegele na aldonga na gari kinjo 1003. Kure kwanza mpesa yadwa na bado le ngantu mun. So ke ldwa gida ko sare otoki. Mara juduri nikishugunya ke kutoka nyo enasa dorubo lomon nige jonga 1000.
1: Yes.
0: Tada mwa jol dungani onyoketa ni nyake nkaja? Ni
1: nyake ncho.
0: Ni nyake ncho rubia.
1: Ol dungani onyoketa.
0: Ni akuri jol dungani larna ningire tiri ningire radio. Ki athro rubia ningire shoyo tene wije atu nga Kenya maya. Tol dungani onyoketa.
1: Yes.
0: Ronya star 462 hash. Tege lurubu kisobu. Ncho edungi njilingini tikita mwana udo NP pin. Nelele kinjinda mbanga 1000 ibuni.
1: Ibuni.
0: Kakore yeweke dolaji pikita PD.
1: Bas.
0: Nige njo yenga 1000 aja?
1: Uni.
0: Uni.
1: Ae zawadia. Enki bwana ba niki grai makita na Kenya na shure nkara kindua torma seleki grai tumito na Kenya njere ATI jikipongito enki bwana niki irani kimbele Kenya mudo la jure lure ni meta ni nchina in fact ore nyele ke sholare noro shaka wenje kura na ke usha na block
0: yes
1: po kikuro shaka na menim na na bolo ni mule ko restel ne na kuro ma sai
0: enki jogi njele lorongana iningirwa lorongana niki jogi lakini nikuulize Hey, si Kajiado fulani ndiye atapita. Nijoki ainyo nijo kwa sababu mimi naona yeye yako na connection mzuri yako na nini. Nijoki hawezi. Ainyo nijo hawezi. Nijo kwa sababu kwa siasa ya Wamasai. Watu ya nyumba yao ni kidogo.
1: Kidogo. Era yolo chama. Wale lorere likisho lorere siku itali oti atwa yo. Na ke wewe nje kure nya block. Ka gore yo Adoli mo gnaite ni neji ore si naji enorboror ato na factor ina ni gara yote siasa ore mbaya naji enanka ji naji ato na factor ina ni gara ore si naji ololo shoje tolori kana yuka va county mzima eji neto na kaya mbaya na ni gara yuki ai consider yatu siasa
0: eji
1: ore lore ne mena to kutini ngor endua to ngani kai modi eji yuke asagi yu keto bror bare bara kae wankare kesheti sukuluni kisho nkera hangu basari kita baudu weko na naisho wa shumarata hidi issues
0: yes
1: mesia yor glata mesia yankaji mesia yor poror aa nejo lawa onto mono narosho simu yote teatu yankite sheni nejo taini edo shikipo ngite nkigwana
0: yes
1: nane nabake graya makita na Kenya aitiaji kipo ngite nkigwana anolo sholo armasai kejare Facebook
0: Eh kabisa good morning tiatu nka Kenya ma yere FM keji ndo keso ipita so nejo ore ndo na jebeta yupi ni arna eneglat ene bururi or mena sapuk onabushu ne meatar masai itini nyololunga good morning tiatu nka Kenya ama yanafim keji josena ikuni nejo good morning my brothers ene glat sana sana ndiyo hatuna ndiyo ninyendo kina bona gareta nyamali yo nejo siku tutasimama kwa pamoja jamii ya Wamasai tutaheshimika Daniel Nabala nejore tendua raina iltungana lemeta iltungana lemate ara kaji keji kanyo na nuatum tanangoro iltungana lemate kanyarume nangoro nyo
1: tanangore lagani
0: neji asidai lorunga nikage no ah kanya ishona nganya gara isho ashukanyo dai ishona lorunga ni ene mukati ina ne mayolore sijuani na atan faidi good morning tiatu ngakanya maji na fem philip sauli nejore jendu arai na migitum olariko ni tangaraki eneglat ene bururi wene ocean nego olosholang yamai belegenya ai engelu noto olariko kamu meta orbarbara lor gelata linyi nemeta school oborur nemeta nemeru lugaru olesotwa nekote nemeta enataasa maitayu nikipilikai amu ore nkirorot kumu nemeritisho neko ematingena Keji Philip Sauli. Say good morning to Atwanga Kenya Major FM Peter S. Olewila. Need you to get away an or men.
1: Or men.
0: Did you see your men? Hanging in your
1: men.
0: Hanging in ya, ya, buon. In the burri. And a glut. Edi kore nemerulusho lenye
1: tolda wanya
0: eo kuna ba eo rosabu kulim tesias Fred semenkuru Frederick nejo good morning yankajia ngore nyamali na rasabu katiru lusho le maa na anasia yu yankajiji orge latitenibo eo rotiru yu maze wena keba na iroja Sijuga tara masi ingitu kibana kuna ya Nairoja. Sijuo ni njia bena dole maisha kwa tu ni grabu abu ni nasi ya sorge lat. Honorable Moses Lekishoni sijuo tribunal. Ma tribunal. Ile jo tribal. Kabisa leo rigi ligo tia kuri ya Facebook na la juu ndo kuna juu ndo kana kumona eworo niko eworo tia tu. Tengara kuna ndo kuna sorge lat okuli.
1: Yes, lotion token aji.
0: Yes.
1: Ken duare no peke ndipe ngibona.
0: Kabisa ore ndoara ina egebon gwelir masai ushire siasa ore ngoli ignore njara de siasa or masai na itobele kana aba ni for mimi singi na ushiki kula.
1: Mhm.
0: Na gebol beja ge dur masai ma regulo le rungani tangara kia ninye oinyero dulu ajo ge yugo lorika nitoki sia ko ninye kitudu ajo kera interest all tunga na rultau megre ngore na sia yajo yo lari ko niele ora na yi oi ori ndu na ini belegen ori ndu na ti gwa binyeta shi ori ndu na ngor na ndu kitin tofauti na rita yo na ori ndu kedu ya kwanza etie sia inaji ore le rungani no lalang amolor gela ralang na ki ko kinyel na lari ko ko mero ni duwa lari ko ni obale mera nyene gelat na gibidi beshu ko nyungu ral gela ralle nyamu era na ina dina graitu miyati siyasa. Wara ngayi number two, na ingwa hidiru maasai siya yankosho ke minjo kileji. Wara kebi rumi yoldo ngani beira shirane mera chochote mera nyurugu olikini, irako migiru yungu rumigini ningi. Irake? Migiru yungu niji kanyo nyari loja manyo. Ashu kanyo disho yu. Kanyisho yu kanyera.
1: Kemejo yungu.
0: Yes. Nigelu niole kai aradu mera chochote tengara ki mejuo lushe yu wele runga niri kake ngara yedu wa kera mpisa ina ajingi siyasa piru ki itrasabone po naa karisi shenye ya imulori kali siyasa ure nga itu ki sapudu piyo lena aramasai na nasia ina yake ni maka isiai ormena
1: ormena
0: keme niol runga ni pika bisa ara yata ngufu ara yata nkedi mara ara yata kuli wada tenena po wakini kiri nye luri kali tuwakati yale ormasai juka abilolo ngani
1: ishi ya kino ni hata
0: bora kini jamera olalangele ne ushi ntumo nejike tumota yukara laro seru ashukite jongo lanka jongo nkidu ngani ujeta dhimitoki ijalishi enoldo ngani sidai enoldo ngani obaki ya nadu napasi enoldo ngani mitoki ijalishi ina amwera ori te lorika negelu nirongo ormasai na mashindane ngwareta yolengi ala ngiri kure urushina mashindano na agishindanai perumi olongani shindaru kulietu unki ya sin watuose pata kake megura idiwe yu kwa wale rajo kanga yola akoni ni etayana mashindano takati kati
1: we milamari kishu kunyithiri chana nini yada
2: ere maja mika nika ule ere doye nkolo msere nebu

0: Hazır yana.
1: Sen yana. Sen yana.
2: Enkagenya en Mayen FM.
1: Entemas, entemas. PK, Lelion, AK, Seta Quenin. Tedwan Kagenya, Mayen FM.
2: Enkagenya, Mayen FM.
3: Sipa katukulijia kigrego na mbati ya tuyo nkake nyama ya npoki yolonge Jumatatu meraba ke Jumasara mnare metosho so mwane entede kanyama shita nkaraki nduwati nono kutankaraki siya hii enki gwanda kigrajo peki tumochari jengwara tuti lemuru wake sipa ure nkatizingu mwole neki pongi tankaraki nkuzone misaidia iltonga na kile loshole Kenya niso like ya nkaji ya maa ntokiti ngemereti yoko ure sana sana tamambana ije nerikore nore focus mbane ke ngori yoko na ntokiti ngemereti yoko alang neke ngorin dua soltongani ni ngorajo oltongani manya oltongani yulu arasi nukuna jolo shumpa evoking emotions wala dagepe manya ni the remurua 20 wala dagepe you know yes keti ni anapokin na saa murku akalang neke manya neke ngajani kiasi na anapokin kati ama at the end of the day
4: yes
3: kanyudi ya nani de maya kilosho anyana ni madhara kiloshu ama amore ndoko na yoro masena enabling environment or manyara sida yusisi ya itinenye tena kengire mure nede nea na duoda tena kulo nkishu nede na mrakeni tena ajona sabla idhari usia yola shumba nede ni asia na duo biashara inu tena isia yara madhara ipu kuno taka poken nede ni asia mede ntoke ndeke ntanyamal una de naku kimanya karamuru wae manya kono rumungi lo sholo utu wata niromba neme saidi ya lakato ngani wore barabara ni entaboi meemayo mentai enda atolichamba haya sokoni in fact broker sobo nuwa atolichamba nepik bei na yu wa mere nimi ashu nguwa metungu atolichamba mere nipik ne mere nimi ne menye isipo oke tena kulu nkishu ni rulo tonka ngiti ya mere nimi haya sokoni tena isi ya ajwa na sabla idhirungo loo malio tungana ne ishari apuru ni grabi wore ichamba ile community na tungana kwa ita ora we neji holding ground ya norma sa nini neji waki ya penchoto na ale lari kukiti yanka pasha ajo ejini chake gyalo ya nini amwale nkaji amuloro pororo amuloro kilata amuloro shoji mena nato kiti nkiyo
4: yes
3: no kiyo sa ina kitu minki bele kenyati nchere kenyor no ololo shoji
4: yes
3: kake kia adha nduwar na ita lange lo shankari na ini ishia neji ngirma sa
4: enyor ni nyanna olunga lemmedo ke masai ga wala riko ni ga
3: yes
4: no la lang leng ko bang
3: ne nyor no la sina ni obayi
4: ho
3: mera mera ni nye mea ni ginyanga ki nyeshai
4: yes a mi farre ba yegre ni ni shai be ga ho
3: oro do meru amara do shi ba de meru
4: yes
3: ore te kenya ka janu ro tunga na lor meru na politically matured
4: ni jaddu do shi ga lucia yola riko ko sida lo lende meru
3: yes regular yo shi long to meru Orki jana la lewa le boda bodo ogela isho mkamisini ni nae panyiti na stage ya lanka stage next. Degelo ni?
4: Ama loa salasya.
3: No, loa salasya.
4: Eme mbo kote ni nari umu ni tashete nyumare mbo kote
3: ni. Degelo ni?
4: Ni igari so ito kajente gelua ki ame adi atalanka na sina apetu kini gui.
3: Iti orpishi yote gelua ki tekeri chote ni?
4: Yes.
3: Meta MC. Orpishi ya pala high school ajira nkerenda. Deju kaden buata. Wo dar ma se ba gabu bi shi ya jola ma se
4: ah ne je su ma sherel
3: ni jola la me yo greta nya ma am ga yulo
4: ge ye wela na ifari ngwa ye ngi tro na nya belo
3: lo ra pe ngorta na sabu
4: yes
3: na se ta kole ka tonga nak amu isi den tay nyim fanne ngobi ni wore killer electioneering period
4: yes
3: tamara ward northwest
4: yes na gobni ngoi
3: eh na ke til tonga na ko kar sisu tanga tangata yokure nena dar ma se every electioneering period billionaires overnight
4: I knew
3: ne merma ase
4: why
3: tangara kan tokin aja sera kwen
4: are
3: ore yo bo kan lor maso yo ngorukura
4: yes
3: ne ki yukura ko lotunga nak
4: yes
3: ne gwara mu me ra ko tok na elewa ko lotunga na na be nyanya ke
4: ni ki boy nyang direct
3: ni ki boy nyang
4: aisho besai
3: ne ko nyang ra yira sera kwen ngoru MC
4: yes
3: inya tenera la MCS na itomon
4: inyangira boga
3: inyangira boga nyo
4: ore lo bunge boga ratomon
3: ore lo bunge tenera tomon
4: inyangira sa ninja la duro ngana
3: da ko kangi teki grara kin kulli ne me ke dolta in fact
4: to ore norma sa na ge ja ge oye
3: eh da ko yoko mrinki shu amraki ye
4: kira jo na me fera na ibu ko de ji mush
3: so e sabu na ne me ke dolta
4: eh
3: ore every electioneering period
4: yes
3: Narok West.
4: Yeah.
3: Omara Ward.
4: Ito lang ako ang ngeday.
3: Keng. Every time.
4: Keng ngeday ninyo.
3: Na ang gishwa ngegraya.
4: Yung dugudugi ngejuko.
3: I am telling. ore kuliko kintu byangu
2: kijashe olaini ninguni langle mayen fm amo intagololo sholan naina pejegeta ewangan tolosholema mato bulute nebo pejege bola yore yok tenyaro lomoni liwine bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori aye mayen fm ewangan olosho
0: mayan
2: Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki Emanya ta na igwena renka jema Eshe tuenta isirena dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo kino Ashe tenduata ino Ashe

0: we Samson Tomboy nejo turi oleboni lenga ipe yipo
1: yes yage
0: nejo worake
1: mm.
0: Worake
1: dio
0: olo inyal nenge likyo singale nga yi
1: yes
0: nejo neti wane noraka nkongo
1: aj yiseyi
0: ninyiseyi nejo turi oleboni lenga ipe yipo
1: yes pe yipo ene narulumuki ndugu yangu Leganisit.
0: Leganisit kia
1: ongor pegi bunu aishoyo
0: oh.
1: Shilingi elifu tatu
0: kwa hivyo nduwake kia rengiti tu kutuwa bende
1: yes nduwake lidilito yu shilingi elifu tatu nikite juduwa rongani yuboge njo kuna elifu ni unimetepe kanibu bukien bende
0: ehe
1: yana menija
0: yule shikule kata kanda du mazuli
1: ehe
0: akisha anjata onta lengu
1: ehe
0: meataka nego pehi menaki hatu yankang
1: ehe jimi menaki ya
0: atuang ni menaki hatu yankang
1: ehe
0: peji kwari ya duwa falani neji hita yankang yankwa shoke
1: ehe jenja kwa yankwa
0: Yes. Tepeka mo biyele neti bati ni
1: yes.
0: Tepeka pina mpesa
1: ndio
0: jelo
1: yes
0: eleleki tum mpesa hiki ndevera siyo ke wiki tenolo
1: kabisa
0: juma
1: eleleki la runi nyana iru nyana mpesa isi dana kakore ngira iyo ngoro nyana ure yore ni witi nkite shina ura kwe dola jenyo keta niki njo ye mpesa hii yes. Njo yore duwa da kenya saro monare nyo enchata nabu niki njo yo saa nabu yangaisha ngeuni niki njo yo saari ngeuni kengira apu nisho yata nara saa ngeuni
0: yes
1: kijota hawa yagi ndibi yo piki ndoge shalahi veluru sini nyamaka yu laga ajoke ata kasi nyana yata sentai niya kore saa hii tekulo daika niyo pisha no ngor tapasali nyo duo toldo nganyo onyoketa wajibika naisho ngalifuni uniti yato nga Kenya maayi
0: pekiru mwake shuji ni igrajo kwa masila mpawa kwa mera sirena nga igrajo kita sirena tena Kenya tosho kiyo kuna simu safari kwa mwa Airtel tia kwa kwa kukuni mera sirena ene furahidi
1: nga Kenya maayi ya NFM
2: wala ya dafaba
1: ibo oling
2: oo ndiri ya Dawidi Kidemi
1: ye Dawidi Kidemi
2: ya Dikidemi ya Dikidemi
1: oo Dawidi Kidemi
2: Karibu.
1: Thank you.
0: Daudi Kidem
1: Ezia wangani sidai
0: Ezia wangani sidai
1: Nijugulo odogi shumoja Anda siriyara
3: Ore easa Niki baigine
4: Ore po Kin Ojoma Ore ana ushinde nini Nindai rata po
3: Egin tabaigi yetu Tire nilino
5: Ore leba nebana Na mashuru Kajabe Matoburke Kalara Desi
3: Tini Inga malo Mono osino Nejuruno
6: Oka neji Samson Olegewan
7: Kajirano Steven Wale Saringe
8: Kaji Timothy Toriken
3: Amwe kilangir kejege Niki purburge li osubugi Tenkobo kine Namma nyormasani
9: Asiragi pina bombo Indi na apisha na maye NFM Tiadu ode gilgore sendro Lolo lolo shire transmara
10: Asiragi pina bombo Indi na maye NFM Taka undurige juado
11: Asiragi pina bombo Indi na apisha na maye NFM Taka undia
3: La serak lang lolo mon o den kariano na dede.
11: Kajang karna dayana seneya.
10: Kaji David Olesaini.
9: Kajang karna Elias Kitiapi.
3: Ningama tembolos ultinen dino etia wangan. O gereshara tena baikiasa.
12: Mayan FM.
13: O sinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: Kiolong e Juma Mosi, Saromare and Kagena, Omeja Shoso, one and Kagena, Ibuidare and Dinanai.
1: Maya FM. Kabisana jeneng barako na saigi jadi sha ne gadi ajo ende ngudi oramati kore yola ni ngoni jogo na jelo ronga lawo shungu dora maji na de kuna sai roi ena dama handa shungu dora ronga ni lawo na roi ena ngudi oramati aga ina ajo e ato kwa ato frono e ato kwa leme sidai megera de tobera yo lenda latia megera de tobera yo lendo losho kanga yolo lega jola ni ngoni na be ye kincho marosho ena ngudi oramati kashungu ne si bade de shungu dora langai ya musungu yu ojo olchani lola ta jodo ne baro mo gaddo mo nasim no kayar kayar dama kali ya ka jogi e gen gura ne bu salo do khoya ne gaddo ken je ka yaro piyani e ko neja de bana ishe na no zara bati ishe je don ke gare o mi tano de ba ishe je jarta o mi ngabi o mi tano ge ka jene na o ngwan ro na ra ku lege gare na ra e sa ngabi ge gare e sa sita na ga shos ne na ba ye sa sita do yo nusu 40 kulingana lo la do ajo e gura nasin da bara ki o leng na ara kuna saa yena dama atukani kukana at least tangu doba jingwara mati na dama ilia kidogo tangu baji jingwara mati mbaka saa yi wala kukani kukana mara sita na dumulo rungani
2: Maya Yen FM
3: Maya FM na kukumpuiti na abishena enini kato yuk naro kauti tenurumato
2: Maya Maya Yen FM
4: Maya Yen FM ipna kukumpuiti le esumiso yuk kajia

0: a show lendo yi Amoson Boy producer Amoson Boy tele songole do yi o te bagan ayo de na sai yo la ni ngoni wal tani lo la do ngoni sa sira na embala yo rato mono naudo na ta bago weekend ka ga gira je be o la ni ngoni be ki ngeni roi weekend ki ngeni yes ai ngeni weekend ka ga gira jo ngela ngan do shogogi mai ki ne weki lo ngani ga ngor sai lekin ngeni weki na yi shor lo ngani amu yota aje na se nanu ndase kuna ile rungani ndase gole ndase gole
1: engudi oramati
0: na roshe ngiriki boko saa sita eh ndase kula rungani ole ndase ko kabisa maye nalo
2: allo alase
0: woye
2: tubo ole
0: so bai
2: eh mama isaya na
0: eh karibu sana mama isaya
2: Arina na wabanya sarunuro.
0: Eh.
2: Era nyadwa marijimwa de.
0: Karibu tade.
2: Ona amaye rungana liwoha aige nyeugi.
0: Eh.
2: Lero irburu yola nyangai.
0: Irburu lenyo.
2: Ene loyandare.
0: Igila kutare bonwaya.
2: Igila rarara hizinyana andare bonwaya.
0: Oo.
2: Lana liwohi nene runga kanena yona rarana ni.
0: Eh.
2: Ore sa granda ero lo songo ndego nye mara raya rialo.
0: Dama.
2: Dama, nekule rinye granda wa unye lo nye nangai.
0: Naa lia kwa ulo nganak.
2: Ore kula lambi ye.
0: Ya ne, ngiru na ye, ene nangiri nyi.
2: Eo, nye nga mume nye nga nigiri vane.
0: Bara ye marangi, gero masa ya keye, tinda keye.
2: Eo, ngona ambi.
0: Na yeke bungine janga ito langa nye na kama ya ndaro langa nye.
2: Eyo bungere na nga yo urere kuna nena yidi mara sa gere sia yonga igenye
0: he kegera bu amr
2: reshi wase na ur mareza
0: kebura amr na yegera bu ayendi ongora
2: ele yen yine abu amr giri
0: ko dia o ne yen na na buzuru kuni yani
2: ele bo nuri na igibanga lana langa ine ye yen yine na zi
0: o
2: ari agaro ya ne gura sida ne le uya na gira iho ne le uya na raula na raula nda bele lo rumana
0: e gelo ke bu abu abu lo gri kuona ngop
2: eh
0: oh shagala me
3: ko tona tona ro bra
4: mungu baba nataka nchogora ni mungu baba naitwa anga ye ne ya marwa me nda ya maraba gwa nta maraba le gira rna
1: engudi oramati
0: ngere ni ye jo msaidin enjo msaidin emde nya bu abu lo gelo me abu lo gri kuona ngop amri to rono enda bo nda ururu em ndo hey enjo mi said na meron ndimedemi enda associate ni ni we majana lo
5: ragolo roy
6: engera
5: engera hello beki
6: arejo
5: eh
6: nere orara ne message sia jere a message rendo
5: oh message rara
6: Nesidira
5: dera ngeya danda dembe
6: baadae.
5: Enang dene enino.
6: Enini.
5: Ke dungu dungu.
6: E baye le dera wa dungu gore nyana dera yite zane yinde
5: se. Oh pole.
6: Ko mura sina no du.
5: Ehe.
6: Olle na ne tibana ro mononi.
5: Ehe.
6: Ola yo la ba ra ba ge ise da na go be le ulla.
5: Dige share nyo.
6: Ndare.
5: O arare ngo binyi.
6: Arare ngo ba ara ngal na go be ndare.
5: Oh.
6: Era
5: ndare
6: ndare
5: ndare ndare ndare ndare ndare ndare ndare ndare ndare ndare ndare

0: Epa kabisa nkai baba wadi ya shirata jenga roi olara balai kabisa na jeri mbara rekon sa yola ini ngoni saa saba na imado yi lega nyora tikita mare na yi niki jenga shirata doi niki juwa na rekona sa yola ini ngoni rekona sa yola yi ena dama
1: orachoti losogoni tiatu ramaji
0: kabisa na rishagare kile jenga Elisha na niki jodo yonara tuti lo sokoni na ada kuna sayo ena dama ola nini ngoni kwa reye kwa sokoni linyi kajiru nyo sokoni linyi kajiru do yo sokoni linyi nalo kwa nini ngoni maje nalo
2: labda alai
0: yes
2: engere sobadoi
0: sobadoi yade
2: hai nanara nana dianga ina salai
0: oo
2: nige nide sumai gale dedi ala ito riyani
0: ezi
2: neno sodalo soko lor bisil
0: yeah
2: anga sa debre de ulla mo jara disi oge o soko debe ulla
0: ehe
2: jara dua sirgali e dua u sirkon
0: ho sirkon
2: a de gi gwara duo
0: o
2: amare ndo na jo sigiria ke yollo no ben
0: a a
2: ne me yolla nga ngenye
0: ho
2: tabi nga nya di sirgali bon ke sia gweru u do yo sirkon
0: o jani le nyo
2: a jani le asia
0: na am yola jo ko li am yan
2: ma yolo na ma de goro ko le nya
0: ho
2: ama yolo giswahili
0: eh
2: kende nyasi ya merudo na bage dal dadi ni tabrasi wala na ko be deulla
0: eh
2: eh ala ni tabra da mwa na banje sigon erandi sua me ala gere yawo sokon ni aguzo sengurman
0: ho
2: em dal da je eimu anga isigon
0: em sai da je mi do sigiria
2: ai tor mi sin
0: eh
2: em mi ringa la ngore sigiria na nura ne mi ringa ro monosi
0: to monosi
2: ora la muye
0: ho
2: Nanny
0: didn't get
2: them and
0: bang,
2: ara borok lo sirgon
0: ho
2: ara lo dare
0: ho
2: ajo le uro ba sirgon de uro ba nan romono ni si anga yendi so si jengenno
0: ne jara
2: ni ndo da go soko lor bisil
0: eh eh
2: a mari do ra ga ga gra da ga o shoge le shi muste o lor bisil le sim
0: ho
2: e giro si da no soko lor bisil
0: a she
2: na ra nya mali
0: eh eh
2: era nga sa da ba lo ngel de soko ni ro bi jura anga la je si a yonge suku
0: eh
2: Alessio era di grai ai no silomon.
0: Mhm.
2: Ne je ore gwa nga shogo na bororo.
0: Oh.
2: Ngara ga miri sipini.
0: Enya gra shogo se uya ga neri.
2: Enya gra di ngwa mu e ro gwa na je homa na da ja me anda uya ba.
0: Mhm.
2: Ore ngida sabu na no rabu gara Allah she gro gwa do ya ba.
0: Ho.
2: Ye ni da na la ga ni en ormodo le mere ngida nga kulle shomo bisila mu gara ga ngishu na re na di ronga sho.
0: Aha ha. Mhm.
2: Alanya kakaile solo bisile era rankai.
0: Ho.
2: Amana amgere unya gen gidan na lebo na gidan ka shenya na roishe mo le na roishe duo.
0: Ni ro ya la le.
2: Ai he u ya ni ro ya le ni mi ara duo lo lanya rankai.
0: O ni lu no lanya der we asir shay.
2: O re ne na ne mi ya la ki onge romon.
0: Ho.
2: Amungi sware na doi.
0: Ninjabi.
2: O re la

0: Ebay kejira sun tulo sun kojo da jo olmo mo ile ka bisa e ila jo la la na ra nweni no ka bisa e ni jandu bare ona sele ni gra ka buru ka sa sabana e mare kan di ora to mu no kuni ta de ma magra ka liga jo kine ne ngura na jene box sele ni ngura na gra ka lo do ko ya e ta si do yo bo mushili ene na gra ro na ku mo do i aku washington ki gura na jito i ene box ka yo go bi ngura tin du are ngura pe ngine tele le ko le ro na star 4626 star 4626 na ra box sile are box 1 2 3 4 5
1: 4 5 6 kage you have the la jokalo box do na ilegende ki yoling kalo box le ngi nyoti ngiri kalo box le la jo nyega nyota lukunya kalo box le la jo nyega nyoro sesen yes ne jara de gonari ne do mulo box ma yaga kidogo tu kage do mo ndunga le do kwa la gira shoto yi lunch ai do kwa ya saa 7 kage baada le sungule le le na itemo temo ye le na temo yes kia kwa saa 7 lukani 37 na liga do ngai sho nyo na lunch edukoya yani miara na edukoya ore 45 na sho yankai basi naikina nuwara mati naikina weekend.

0: Napolos Ngoitu,
1: yes, ninyana na wado ilancha, yes, saa saba edoko ya, shilingi 500. Pongezi sana Napolos Ngoitu. Asa marunga ajaka yeti Napolos. Asa marunga Napolos ajaka yeti. Ebola kenye simu. Napolos?
2: Eo.
1: Suba oleng?
2: Suba.
1: Ajua lashe lengireng?
2: Eee.
1: Ajiti?
2: Ajiti marariandra.
1: Oh, marariandra iti?
2: Eee.
1: Ha, pongesi no lenga modu ajungura na box?
2: Eee.
1: Ha, naisha de lunch sa ida na dama?
2: Oh, asho oleng.
1: Eba, yemi rodua?
2: Arodua api.
1: Shilingi ngapi?
2: 500.
1: Asho oleng.
2: Aya, nimeshukuru.
1: Kala, kama marariandra oleng?
2: Aya.
1: Asho oleng. Thank you. Napolos na itina amara rienta dinya sayena nyakati ya nangaishi lanche ata lanche musho ata lanche emusho nangaishi lenki 500 kaisho yodo yu around saa ngapi saa saba kiyo 45 ni 46 na ujana shoye na lanche emusho basi tada majina na ingura na ji ine box na bagra shoye lanche alukati ingura na box nyana agra domu magruwa kira kada shoye ama ilu sayo grajo kela indenye na enda tunga ni guwane guwana ji ene box sawa sawa kwa radu yu anate lo soko ni linyi kwa rola indi ngoni waratioti lo soko ni linyi emeke nchula ratioti asho lengu beki amu ndoso doa beki waratioti lo soko ni kamili nina su waratioti lo soko ni oirosha maia nalo uwe sobo oleng eji ngaita
3: Yes,
1: sir.
3: Anamuru ya anamaza Tanzania. Mara, jolo loko wenda.
1: Ninja togol.
3: Ado, lango nene loko jokol, no?
1: Hello? Joshua? Yola, Joshua togo mizumia ninje. Na wakaji na beru.
4: You have received a reverse call.
1: Chao mo, tashalai. Yani wewe galo anaga ichanga mugi arobe nne nne ni lori ya first call bala la ningura number box hiyo ndio mrobe yani kasha la na nabali
3: ala yale ngi
1: oye
3: tuna ndagu
1: sobo leng
3: alonga ndo jira jiri songo
1: oh tajiri songo
3: kana muru lol toto
1: ol oh lol toto
3: yamba ni mbele lili yuko ni sabu
1: ehe
3: kigara la yoyo agara dalda
1: oh
3: Ha, dole ngolo ni kijinda siyo.
1: Seba ra.
3: Aiwa nijia. Ha, sita jana muru amegea la wala kai.
1: Angai.
3: Inde singera naagi. Era singe yo, dala jere seba ni ya
1: hali. Yes.
3: Ya wala alala. Ajana na yagari kedu ala hilengere ni neliyo.
1: Oo.
3: Agaradwa iria maria maria na wana
1: sa. Seba ra.
3: Ewa
1: la, mene jantengu nuno. Kaide kuno soko ni arasa jiri songo.
3: Esida yo soko ni wara kini nye, amuyola ajodo, nangyo jaro soko ni lakariye.
1: Ehe.
3: Na, sida yungo lage ni nye, wale mkakiti yo soko ni lango na yungu mkuswani.
1: Ehe.
3: Lema karuno kezo odel da, nangyo yi, arro yidi, lene wa yitangi shole, newa yitangi jala ramata.
1: Ehe.
3: Lene da la yyo soko ni ajo wara kini nye, mwile, na, kiro kwa mkuf.
1: Eba ye.
3: Aiko nije.
1: Ehe.
3: I was like, Ayer orang sih yang negri sih ni dekat tu tak boleh.
1: Ah, isu oleng.
3: Tak
1: ada lagi. Ah, sih. Soal tajir songgu, William Koinarinua. William Koinarinua. Sasa boleh kan dia jah 39. Sasa boleh kan 39. Jadi jangan sini box nunggu lungo lungo lungo lungo lungo. Ada orang nanya nak. Jadi bukan nanya nak yang beni. Jadi jangan jawab nama orang agak alasya aju. Mana nak nanya nak. Kait turuk. Pernah nak umi ada no. Wala shida dogo ya. Asho oleng. Pongezi. maya kana sie kidogo kete arumelesi ngole la jagin sakaya ojo airoko ninyankai airoko amuri nyata yolo vashukunye siede adala jo kangaya domo aisho na lunch ayemushu yes la jangaya olude ayana lunch yemushu duara.

0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidramura ng kapatid mga si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya bonano pike ilelio ni kay Esa ita.
0: Kaya maging niya siyasa olo siyo le Kenya.
1: Kaya siya na
2: yes.
1: Nigya ra maendeleo. Kaya wati yo la rikok. Nigya ra la radya. Nigya ra sukul.
2: Nigya ra osho nga ang karambi niya bi kaja.
0: Imagine. Eng kaganya. Pero maging. Eng kaganya.
3: O Cinco Lio Lessa Teatro Mayan FM.

0: ya ka jere ka ka mrar masai solo sungre jo na korea eh eh ngwar sana na ndega nyoro udo kala ningun ya gina na dumesi memusho eh ni gjo do na ra do soko ni ke no gina yo ke no long har mu jare jole sere agra si adu mal dunga ni la sho shilingi 500 eh musho sna na ibungra ne waji basi eh kadu mu la dunga ni ba do le gani usai na sa sabol gani 51 kadu mu 855 nyawa la gani ngwan la do mu ni la dunga ni na kadu mu la dunga ni gura na sahi mu ona ne mu gura do yoro fu mara fu la na do mu ni kadu mu la dunga ni let yani gura na na sa hey tangu sa yiro ra mpaka ina 55 no ina ra iti dunga ni otumbati ola ni ngoni mm ola ni gura na 51 52 53 54 55 ada mulu rungan ini. Radio lo sokan ni maya nalo. Hello maya. Orang tua di lo sokan.
1: Hello maya.
0: Yes.
1: Leng.
0: So radio leng.
1: Rungan ini jadi long.
0: Eh heh.
1: Asyik bayi yang kopi meri sih dah. Ingin kerai dasanga.
0: Eh bayi. Kau kau kopi di.
1: Aji loit lagi.
0: Oh loit ah.
1: Ee
0: bae
1: na lesa bakala de gashira don ko
0: ehe
1: da ra don ko bala ya ge
0: yes
1: na go ashi da yon ko bolim
0: e da mbo ndani ni nye
1: ashi dan ai te gra wala ni ka imar bae gi
0: ho
1: na no mbo se
0: i seru nga yenda
1: ha ye shorwa ke du
0: e si age
1: ana bana ji shorwe ye
0: ehe
1: na go dalle lo
0: aya ma be so go ni ka ye go no so go ni ni
1: wora so go ni dara lon ko bang
0: ehe
1: na ganga sa gura ra wadi dara eno yo sogoni leng eno be yo mbishu
0: yes
1: na re ne jinda ro sogoni jiru menga so je gi met
0: eh eh
1: jiru be ko lo ko ji ko ron ke mo ngan
0: so
1: na re ne dado lel ay do ga dingel so lo mbishu
0: eh eh
1: ali na rum tangi tanga ke ye to no salasim ni to nar bay ni
0: eh eh
1: na re ne do ga di to ya de ga na lo ndegi
0: ho
1: na wale vejo ngo sokoni elera rana ralanda wale ila rume na kikire no shon kwa shen temia mpili ya misini
0: ehe
1: nindu ya ding nindu ya ding ana lor ba am kinya ngonde lara larba da no bamu ki shuga na taba na sembe
0: ko
1: na wale dia na sinya na jengere na mia mpili
0: na nya rawo jilingi basi
1: ha ye
0: ehe
1: jengere ni mia mpili rara
0: ho
1: nindu ya lengi la sokali
0: ehe
1: na mia mpili bo kin orma jani lenye
0: ho
1: ago wore si bisinya na engillo ananu sukilla sokali
0: ehe
1: na gamere ladin na wanten
0: ho
1: na ogirdol na jore bogin na miam pilla gi shirin
0: yes
1: ya ko tallalo
0: ya ko lelo
1: e oni seglo na kay buran tan na garo singri buran na maye ningre buran
0: ehe
1: le ruara gi ndoge na buran na ke
0: gira buran kila siku
1: illa siku na kuna kitu
0: yelo yas ne bati no
1: e
0: bae bi
1: na gora
0: lalo gori ah sholing
1: ibaye
0: thank you kabisa kabisa eh man no sele singole do dol chokuti to de gani warake amaka shunyo la nungo ni balik na jo ngai noto ashola anchai emusho ay bungra shilingi 500 na gra shoro de gani ware na rejona olunga ni gurana kati 51 82 52 83 84 85 baga 6 eh de gani ware na liga jo ngai ya wa 500 na yemusho na nyaga sa yara nanu pindo du anyu na lerabo mardu aja ga jos nyara do benelenye on mera do benena ngu songwan sa miet sa sita sa saba ere na musha gre shoyo ti adwal daga ne aja waro ti do gaya wala kali na ga tan kara do ro boleng bada de gambila je ngaya wa na shilingi mera na re musho.

0: Mayan FM. Mayan FM.
1: Kabisa kiti na ka twingire chenye Mayan FM. Kolonge Friday, engolonge Friday. Na dola jole gani orato mono option anje na ko ngor. Peo sa naudo enda manadi kana yore baba sa naudo tuko na surprise artist kiara nage surprise guest me artist guest kiara ge olomoni nage tenebaya sa naudo enda manadi kuna igraju kule ningo ndito no nenki oktegea tegea ndio naga jore baadaye tutakuwa na prank na dola jo erilunga na by the way lo edebadu nje ajishikia ticket ya prank adolta ilunga na loijo acha tuone tuone ni kina nani hao walishaji jinyakulia tiketi Aya, kiara lungana loijo. Kidogo tu tuone. Kiara lungana loijo, kiara lungana loji Sharon. Mwene nye diala Kajiado. Rejo ni nye tiketi, hako nayo kwa mkono. Tenebo na hiru kulega lungana kumbuko lente niweji. Ata mimi mwini kubuke. Watu ni wengi sana hapa. Na kila taka jikola hiningo ni tegea. Tabulo na hige nkiok tu ni nkiok kabisa hini wejamu. Ngolonge Friday ni yola nangajo mambo iko shwari. Mambo na isi daini mba kabisa. Ningira na hige hapo duku ya. Kanga lole gira iti jingu nangajo kia za mendani. Na kai gira tumio Mayan FM. Toku na sayi na hige endama. Kigira hapo duku ya pole pole. Kai gira tumio Mayan FM. Toku na sayi endama. Na kai lole gira iti jingu nangajo ajoki za mendani. Mayan, hello.
2: Hello, Sali.
1: Oi.
2: Mambo.
1: Poa sana.
2: Abala mera ila me.
1: Ehe.
2: Abala na me ngulo.
1: Ho.
2: Bi ni na ri no.
1: Ehe.
2: Sengi ya mo malano.
1: Ehe.
2: Ana bogna ni sala.
1: Ehe.
2: Machari jama mandi silo.
1: Ehe.
2: Orangnya jodan dan sabala.
1: Asyoling.
2: Ayo
1: sedih. Wow. Kaya kerana rumah Mayan FM na ngai loli kerai dijum. Mayan, hello.
3: Hello Mayan.
1: Mayan FM mana?
3: Raji Raji sedia nanti orang Hindu orang Hindu narak mood.
1: Eh?
3: Narak siapa di mood?
1: Kari boleng.
3: Ya.
1: Rora gelungan alor ginjai.
3: Rora ke my mom.
1: Eh?
3: My dad.
1: Eh?
3: Ongi jua mo journey riso ala bo do imba ya civil lekin
1: asholing ingor ginyi amor ginyi
3: narok no
1: before it bike ndondol ama ni wapi or ginyi
3: hapo ndondol
1: ndondol
3: yeah
1: wow rolo gdo ngana lor ginyi lolo kipuri
3: taa
1: asholing or ginyi ore or ginyi na onywa wetu ndondol tiniwa ngwage eti or barabara lo emini wejor keri Murua ilanga yor kinyai ile valendondor region Narok North wow nigra na gabu pole pole region nyara damu na ga murur kinyai Mayan FM hello Mayan FM
4: Wei
1: Suba Subo leng
4: Amana ni na la nga fanye
1: ehe karibu
4: Iwe na ola nda masdai
1: ehe
4: Iwe nga ola grasa na rugo
1: ehe
4: Anga yewa ngori sanga da dun
1: Ashe.
4: Ira gaye ne na ilang kon.
1: Ehe.
4: Ayo we wa ngana dama sedai.
1: Mhm.
4: Ala ni wa wa ngana manya.
1: Mhm.
4: Ari la ona wa ngana dama.
1: Asho leng.
4: Ayo we ngana dama sedai ama mana ni ona la ngana ni.
1: Asho leng. Mhm, kai gra na garu me maya ne fem dogu na sa yanda ma. Yela jengo longe Friday. Lisha ga jore Friday by the way. Na orira rando yuna kesho pole ngamure kesho kiyo la ju merisho kero shi lawa lobo show namba esida inuling na kiyo la jore kesho kiri ngera esukula amuni Saturday kesho watapumzika kesho watapumzika ngolong nage weekend nigira na aje rubasa ga igira rumo ya FM dogo na sayenda ma nigira rumo nirmasa ipo gina jogi nage waingie ndani rumo ajo nitiga udi narok nende mnaga nurumba ya FM Mnage ibnabu umpo inti nara na afshana. Nirika undi Kajiado ibnabu umpo inti nara ila Samburu. Laikipyo Baringo ibnabu umpo inti nara imit. Urelelo nage lenguru ya digitali na idu mnage Mayan FM. Mnage app na ji Media Max Waves. Na mambo itakuwa shwari pale. Ila naga jo kesho ni weekend. Shajore weekend nage ngiguraditi na hapa ashifasha. Especially nage kiguraditi APL. Niyo la jo era numura lenti me Arsenal game on Sunday. Ormura lenti me West Ham. naka ajo mambo yuko shwari pale eh? Ni granaga hapo dogo ya polepole mpaka na dege sato monare endeva na granaji gola ini ngoni mela mari amukashi kunye na gathere sharane miado na ronanga greta damu njere lo naka asiri star 462 hash na ila arumu nage ingute kwa sholari ni weji tada mwajo tuko na lunch kia da lunch olunga na kathari ni weji na nilo naka lai gurante ini na ile kwa lengi kibuwa gelu wankarna ino nikincho ye lunch ilunga na loigurano uleng ya kijenga kina mashini pale nikinda yolunga loigurana mara katha jikonji nikincho ye enkiri lunch 500 shillings nikishukunya nage nipuunaka ngorolunga na likincho lunch teni weji na kira na jikolo ini ngu nimela mari ambu mambo yuko shwari mambo yuko safi.

0: Wow, sidai ni mbaga tukul. Nadolda jolde gani orato mon. Ninjeno rugiridye sa naudo endama. Nadia gana yore vegi shugunye round ya pili. Na sahi. Nadia gana higi ata kiti ya grana jie tuko na mambo mazuri. Kiyata lomoni diaru ingresheni. Nadolda jo ashafika. Na suti yake moja safi. Mambo yuko shari kabisa. Ni kira naga avoduga, ira yolo. Ola ini ngoni aje development langa rabau. Asha jichukulia ticket, ronda lolori ka vizuri. Ikira naga arishuwe ama yani yo. Kage in the meantime, ola ini ngoni agira naga ira yolo njere. Nene ngori sida yoleng, nende naga anodie ngori koshola tini weji. Aga lele koleng, tisera naga *462#. Lage lorbox obori ni weji. Nipik naga mpesa pin. Jilingini tikitam ona udo ninja ikidungi tene kaga naendi manoro atangalisuni ipuni. Nadia gana itu kuna lancha watu katha katha na ikipu naga isho yo terishara nemelagwa. Marangasie anga mnage olomoni likiara durara. Karibu oleng.
1: Asho oleng.
0: Karibu oleng ingresheni ya Mayan FM.
1: Asho.
0: Mayolta na iraba uwa kate niweji tena first time.
1: First time.
0: Ehe.
1: Ebi.
0: Wow. Karibu oleng.
1: Asho.
0: Rangasa siro ligi irmasa ajo kanga ele.
1: Kajora Aure Rongar na Kaji Ruben Sepeko Ngenena nara olangango lekoruta tormarei olasato jingenena naingwa Kajado East.
0: Kajado East.
1: Ingwa na wodo osinya.
0: Wodo osinya.
1: Yes.
0: Wa utanga sasiro rogilunga na losinya.
1: Na jingi vase laga da subapoke.
0: Ehe.
1: Abaidi ya marifoke ntenebo.
0: Yes.
1: Ombaga nane Mushengi pindia.
0: Wow. Karibu roleng, karibu oleng.
1: Ashe.
0: Karibu oleng ingresheni nage Mayan FM.
1: Eee.
0: Wow. Gira la iningo kajwa kama adia lele kwa leo loto rumare. Bado edo nedi osoko.
1: Ebang adia bado soko ndi.
0: Ehe.
1: Musano oleng.
0: Ehe.
1: Arada adi yorwa yanle. We have now like 7 years. Mm-hmm. Takia ama.
0: Mm-hmm.
1: Paka ninye 8.
0: Yes.
1: Ara romano ni ara engara yorki konyuki engang na jano da sangkere na rangkere de ara ngayoni wendito wane robo nera ngayoni nera lari ni set nere tito lari nari. Yes.
0: Wow. Asho leng karibu roleng enenga igil Ruben.
1: Ashe.
0: Kama Ruben na kangai Ruben kandro na family na majina kangai Ruben airogi tangalo.
1: Ore Ruben na engere ni joro matani olara matani orbayana alora tomonani.
0: Yes.
1: Nara nagiro ta county Kajiado ena social services officer nara nolagiro ni Lumbu kui.
0: Wow.
1: Ara nembuku nabo tayari naide pata a publisher naji Beneath the Acacia.
0: Beneath the Acacia.
1: Yes.
0: Wow. Iniraki bonu. Dolda iniweji.
1: Evi.
0: Dolda iniweji. Olegero ni lombuwi.
1: Yes.
0: Niago era auda.
1: Auda.
0: Wow. Ashe oleng na pongezi nage tena siyesi dayo oleng ni asira.
1: Ashe.
0: Itejo yare mbungu naji Beneath the Acacia. Aya. Kamara wa amu eriolo ngalo gire inining saa hii. Ena Beneath the Acacia. Kanyona di atuwe na buku. Tendoropo leng.
1: Ore na buku na enkigero ore orkitamani nye lorukua klang ore na yabagi ushine ata ntona kumbo kapa nekiasa na kila armasa nekito kila atapunu igiri amu ewe akumi eti history sapuku neme kiara neti nkumoku na igiroki neme yogi lopenyo igiro niyaku ore tata na Beneath the Acacia na robara na bo na igiri ya na yewu na rolo sholang peki nyoka ile punye enkigerori urkuwa klang mera yogi lopenyo urkuwa kwa igiro urkuwa klang.
0: Wow.
1: Yes.
0: Wow. Asho leng Ruben.
1: Yes.
0: Kamara ra Ruben. Kanu wabenderua yanasi ya yengigerori.
1: Musana. Ileduwa pe kigerori.
0: Engigerori rombugu. Yola ajo.
1: Yes. Egol story na ado. Egero di mbugu yi. Enala dare ni mirena. Na igiri mbugu yare 2017. Yes. Na ibuwa kila wari pire kata.
0: Kanyona raze. Kai kinguna kaki orpiri kata.
1: Ari ya kala kaya paya shoda lai. Nchoki ya nabuku mara saki review. Mbuku nare ningiro. Nindip. na jogi njogo mara saki review yola jori miyo lengoro na irabu rabu
0: yes
1: nasi na jogi sawa na shosena nanu na mbugu na anajiro tenkaina tenkala mwakiduo na itarasaki nelo nage ninye nela iger nelo nela ipublish lengoro yanye na naluru adole debagia la published
0: negu tendorop niko washai
1: na yesoji
0: wow
1: na yawashe na anolong to sabu nisedai nangyenu nairogi nangaso ye give up na warode kwanza nangasajo meure do nyaji wana kipawa njero nairogi na arono ura kebe ura baada ola lino opishana nairogi alu igila itaru nalu narara igirena na igirena na binide akesha
0: neku that was 2017
1: yes 2017
0: nindo ya aron 7 years
1: aron 7 years
0: wow, nindo yaldui ger ena buku anu ena sahi beneath the acacia.
1: Aigero beneath the acacia between takatakati 2025. Akeva irogi ashoki no campus. Nairogi na room nafasi nairogi ala road actually me ride ngwen buku.
0: Yes.
1: Ora na marishoki na campus me. Na nalo na igere buku.
0: Yes.
1: Ora baiki November. Aideba. Naerero na process
0: yes
1: then na jige ma vidina as publishing na ningas na mana ko le kirala nyaman gireshen ni bogen ngoda jo kare publish da kai
0: yes angasa ayolo gani kunari mba
1: ejara ra ko mere ni romanda na nero bingoro aikonija
0: yes
1: na loru na mai wa room na na jo elongo publishers
0: yes
1: na loru no she publish ro ninje
0: yes
1: aikonija
0: kamara ra Ruben kaja bangu na viyolo wajo yata anagishororo ana enkigerore
1: oroshana kona bara yola jagare nagi anagishororo na akararo na gora ba dolle ntona ina idama
0: yes
1: na naro na iger na idama igerogi na tona ya gidwa dorop elo na ina mashor masai na ningore ne kusi ningore shevai ningore buitai ni dole na nyoraro ltunganak ni dole lokuak ni najala tona ye atemagia du igere ntoki duona rodu adama
0: yes
1: akanyora idu igerisho ode nage bi ajala atemagir tiba nadola jo kumbe kigero yu elikuagla
0: yes
1: kumbe ode kuna rogi tine kiasirarara na kigero yu amwegera ninyo kuaga legra do yu anake etindo kitu kumona rulusoitie na bagi nemegure yolo kuna sirira
0: yes
1: najo ode kuna na inepua na ga igir mera ora gen njo kuldo bunu na kebono ina bona igiro
0: wow
1: yes
0: karisha ta baina ninderua yulo wajo yada na nagishororo elonti primary
1: ai
0: karisha ta baina
1: paide secondary
0: paide form 4
1: yes
0: na garaywa yulo wajo
1: akaide magerisho
0: wow ekebono sai ta ga darishara ni miado kira na gajo yola ni woni pemela mari muningira ajo sidai ni mba lelo ndunga ligara niweji oldu na ga itayulo yok mba kumo kuleng na igiro tinabuku ivunua kwa chapter by chapter
1: yes
0: pole pole ingira nage autayo kiniweji niliki olai ningwe niye niko peru menabuke baiki saini ni olunga alo jiru wow hiyo kitabu gaina tu iloduwa liki yok nage mba na ijo nina kake in the meantime agira naga ajugi olai ningwe ni mela maria musida ini mba kabisa kigira nage apo doko ya
2: Ningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigentesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti mo you

ugal ni lodu jentara singolu le shawo singolu sida yelen je nagere ntara egere rabagi klo singolu de gani ora tikitam oile ni jena odo gredie sa tomane tiba ni grana budu ko yaren gure sida yelen yol naga jengolong e friday na le watu na story mingi mi yana dura amba kumu amunage engolong e friday kage agrana ga ira damu jere ni unage ni jing weekend tengoru nage sida.

0: Mwanenka Kenya.
1: Bila nchi ya Masi Dharmura na ngabada mwakuzi Emmanuel Ole Kisi.
0: Chane bona nupi kei lelio ni kei esa ita kwenye.
2: Kima ginye siyasa olo shole Kenya.
1: Nishiru Dharmase.
0: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Nishiru yola riko. Nigiara la raja. Nigiara sukulu.
0: Nigiara osho nigiara karambe nibe kajai.
2: Imaje enka Kenya.
3: Bere mbaya. Enka Kenya ima Kenya.
4: Maya yen efe.
5: Mayan FM,
4: na bom point
5: na
4: vishana,
5: eni
4: ni kuzo
5: yuk
4: naro
5: county,
6: telo
4: Mayan, Mayan FM.
6: Mayan FM, na bom point ile, esumizo yuk Kajiado County.
4: Mayan FM.
7: Kamra Masai.

0: Kamran Masai atailo sinkolio.
1: Yes.
0: Logera itabaiki yolda kikani. Arena karato mono udono rogiro itie saa 12.
1: Kabisa olaini nguni.
0: Kakui giri itomon.
1: Tatu eramatare. Maji NFM hello. Oi. Supo oleng. Ya. Eba e.
0: Yo. Supo oleng. Ipa pibeki.
1: Ai ai. Gabra ngana beki.
0: Yo.
2: Iko kama ligi, iko sawa.
0: Niko fiti. Kabisa na shukuru. Oye beki.
2: Isi dekne be ulang. Robin na lage.
0: Ho.
2: Agra na la resu ta lanjo je busha ya mwen de bago yo gunde. Ise ya rede ra nyaba. Men ni la mangenge. Ne gumbera ne ha yenge ne sinai. Bani wala.
1: Oye.
2: Iko sawa.
1: Iko sawa kabisa. Erebega sogali oleng.
0: Nya bore joge nyorre sogari.
1: Ehe.
2: Ti
1: sogali hisbo. Ya na leng. Aya mo ko se nyandu bia. Ehe.
2: Ai
1: ramo ngolo. Ndomo nobi.
2: Ndaye
1: ye bae.
2: Ndoye ye ya da ba uzu ale te ula.
1: Bae.
2: Ronga na bo opinda kala ko ni maya.
1: Ehe.
2: Ara ba ye no diga ya do. Ha di no da yang kana na ha bi.
1: Bae.
2: Ha ser baba nyasi.
1: Ho.
2: When did I ya ki di ya lo do yi o maroro.
1: Ehe.
2: Ba di nda serua.
1: Bae.
2: Silicia.
0: Yo.
2: Sasawa
0: beki.
1: Asholing. My NFM hello.
3: Oye namo.
1: Ninyana. Etudungi nasimo. My NFM hello. Hello Mayen.
0: Anda. Ken chana inyala network.
1: My NFM hello.
4: Hello.
1: My NFM ena.
4: Alingo.
1: Oi.
4: Uba.
1: Sobo oling.
0: Yeo.
4: Sobo oling.
0: Epa pi.
4: Epa di nebika jado.
1: Epa e.
4: Ake jingu ulo.
1: Nde jingu bi.
4: Mama la yere na sobe gilo nido.
1: Epa e.
4: Enegia.
1: Hey.
4: Nkare na jingu bi.
1: Epa e.
4: Mama lore.
1: Nila irabiki ngai.
4: Vero
1: Omegan. Asholing. Asholing.
0: Kabisa dadu ankaule le mayan. Daiganiti kita mwari loro giro ite sa 12 kiti atuera matare.
5: Ewangan Olo Show. Mayan FM.

0: bonuado ninge bonuado laju kera si woga ngede mara gara lungana lena murua pege ngede maru turo giate amuge arangishu nera sa ingine nige aradu siya ye enkare ne tiwore yet nige arasi wone anakore machine na gara adulishore ni aku kitumito faida pi amude nemeti nya itoki e biashara naji faida naji nige gara na aru mende yango shoki ni aku kulia rogi ringi boye ngoro kino tende yango shoki ni aku nena sababu ni na iko na yoma robo na yi ilchamba ime nyagi ya sabu
1: kake itu ake eke nyunesi danu inkire umwaditina kwa pela ngate nterite ete parake mbaraki noto nchirikani na ute inkire mwari na inape gira ilipu aito berakim
0: ore ngare neki ara challenge ngare kako ore nakite na baune yake gira si yoka ajo maruturi shore kake teratiba ete parake ya pashiria la iguana kwa lariko kuhuti ya namuruwa nchere ore yone yake oka ngare dama ore kawarie neke pale ngare merana ngayi ore ye neku ore nakite neto ngitu neke turi shore
1: kake ure itine na poki neto nakiti changa moto na itanyama lazuro klondagim aliki ole molo nchere Broadcast changa moto edukoya na tanyama la zuro kuluandaki itabaya ndekenye usokoni etisi endoro ni mkwitoi ainyamali nabo na tanyama la zuro kuluandaki itabaya masenyo usokoni
0: wale larayu uko lengna wale ndoki nikinyamali na kiara challenge sare kiara mkwitoi yor baribara wale siite nchorora re access ongarin na alasma bera iwe nema apiru mengari ama tumna nuwaro la iremu ni direct sokoni mbaka apethi ili brokasi yo katikati wale taraku looti brokasa rachale inati ya baiki ni mitu mwogi norobu mitu mwogi norole kai wale kulingana uli ningoli ya raro elo tenisho maru mwogi nore na kesi danu sokoni kake tenetu na kaya ku chale nito la iremu ni tenea ku miyaro broka ila ta linye duwe gira ili layo ninye tenchoto ol nyanyi mbaka apia ta usiano sidai or brokas ena or brokai lintu mia bitu access sida yesokoni wana yare shara na shaita nege nyamal gara lairemo ame access ngari na nako mpaka holding kake kago ore shara na ro yango na ngutiti weti na yatai na ijo enati oldo nyoti aboditi ne weji ne karage chamba ira ra karage or barabara inyalage no ore rara ine wei ne rara ra challenge na changamoto rara na ara lairemo kule langa tenderit amo mpaka nindoki alla gara moldinga bela yare ngari ile bi oldo nyo bishugunye nego ore rara kulingane ne nge karata na karage chamba ii ena enkikarata natudungoki enkop enayale narosura netunukate yone noitoi neku ore taata chango moto natii oleng terishata entoi enkop naa nene kutiti weitin nenyakaki ikar amanata naji ore toi enkop nemeetae challenge anaa meetae changamoto enapata olola eitai sokonini
1: ore kuna barakinot pooki natipikaki enkiremore tenitushulakini changamoto naimarite enkiremore na kepuo lairemok ainining'o tenitabaya masaa enyo sokoni
0: ore sinye tenchoto ebei naa kitegemea osokoni na ore si dinye bei na kitegemea orbaribara upoi amore ne na toliki ajoki ore taata tenchoto ebei olnyanya na keng'asa aguara nai tenikitalaaki iropiyiani ore noltingo itogiro engari newe torrono na lasima pintai ira olairemoni na lasima pitayu sininye mununusi
1: olainingoni le Mayian FM newueji kintabaiki tenoolong kingila tumotie ikipindi nasujuena edupoto eramatare ikaji nanu tim sanarem
2: Nalelo lomon le dupo teramatare te Mayian FM.

0: FM enininge to yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai nabo obo indina bishana kiti olende
1: eno sain
0: keshwe
2: mayan FM
0: kiti isi olo inange saiti kita mongwa ntongolo ngina bishana
1: mayan FM ewangan orosho
3: Teniyeu nereten nentai sereno nitum duboto tia lenke soma wengariano esiai. Nena Air Travel and Related Studies Center negegira isho erishata metain demarasi shorolosho le Kenya oseuseu nalulunga. Isho yo kuna courses, tour guide, tourism and travel, air cargo, airport operations, cabin crew, hotel management, food production, receptionist or housekeepers. Warete nena courses pookin itumoke somea nkule kutuki a languages. Tenerasi oltungani wate nkariyano tomba na ipirta ngwesi ashua eramara rebogin entim ongwesi apaka neitwa ikata ilo sukul miure tabaike ena sukul bitum certificate kengurakisi ena sukul enkerai attachment neta singa jijikina iragi a hostels iloito intake olapale mietu dokoyam indim adosho kiyoke simu te 0721 380590
4: Kabisa solo ni nengo ni anei na nake anele lolo monsidan anjere na inaroi sukul na jo ene Air Travel and Related Studies. Iji, teneri ninye endogi yake duo sa puk na itishibana nuoleng atena sukul na iji enana irodwe lepara kuni naake lonoraba ninye enkarigiano nijolo masa joge nyordo ini nche ajitolea aras embai. Na wale masa aiterua pake eboirare ingwesi nego ke yolajo oror ngatun ana egea sinjio njio nji teneyu na jine asendoki naje tenine por ngatun nyirura nimekingeli kor ngatun bora ke yeduo pe mingeli kesininye ye nigira ke nilo pole pole dolta wore na ke si airoki oldome bora pe ye e muridia shorone meingua enkijabe yani aikoni ja tengaragi erubulu ruabake eyolo nake nena rogitin neko inabala rajo nelor paragwe nilor masai lotienti mongwesi oti Masai Mara oti doi Nairobi National Park teneweji oti Amboseli loti Savo onkuliewe itinake teneko ehomoito ilomona abaiki nake eneweji enari mongwesi nake jake eminguake elerungani in fact Ure nye karibu rong kampini pokin, kigerie le rungani ya muke yolo yajo, ora keyeti ininye. Mambo iko sawa. Tengara ginyo, tengara ge enkarriyanu nara. Kake, endoki nabake na inyalele maasani, mera certificate. Amo, iruna abe lo sugul. Eji ure ninche na sugul, nejo kore eye ilo rungani, na ake lo yew nenapala arashuina certificate, na irodo lua ajo, iyata doji enkarriyano arashu isomea enasiai miasira basi oleni ningoni ikingama ninja na sugul bora keye mikingili kwa nishore neni nyajo iri kweli sawa nendoki noshi ageni ramo ikingili kwa niyake maswelo raibe neni nyajo kweli egerira ninyele kelewa rani nyole rungani ndoki nasira nikinjori certificate no iri inkarni no pokin neago oleni ningoni arasani nyoye I am telling you in the magene ya session mpaka tuungwa piebo amu sukule na naora kepe peye ya kushoma isomare ara nkwa piebo ya sishore ara tolosole Kenya number one na aduina guaranteed basi neku wore do yeninko iwa kuna mpatosho tenari sharam inkili kwa nu nafasi arashue mbae po kena bane ni yuni yolo 0721 380590 tosho 0721 380590 tosho 0721 380590 abasi nila tum anake nikipu yi jibu swali po wakina bani ni yuni yolo na ipirta nake enasuku na jo ene Air Travel and Related Studies Center basi leni ngoni karibu kakwa roi leloli giri ngoro ashuli giri ikilikuanu atakuna sani ntiba
5: Hello, my young friend.
4: Hello.
5: Elisa.
4: Yeu.
5: So far, I'm not going to go.
4: Eh, Paul, I'm Babasi Roya.
5: Eh, I'm not going to go.
4: Eh.
5: No, my young friend, I'm not going to go. Oh.
4: You
5: can't go. You can't go. You can't go.
4: Eh, dinye ye.
5: Ake miranyamala mayo mjo awe gorodo ngana.
4: Eh seva.
5: Eh na la la ngana bi nesana raba ye.
4: Kakwa lelo.
5: Aro ngana jindala.
4: Eh.
5: Ora ku songo dianda ko da lala ku msana raba aba yilo rungani fi.
4: Eh.
5: Iyer maro miro resimu mayo da jaga yo ngani simu amgara na ba yo mugara rumyo fi resimu.
4: Eh.
5: Naja yo radu lo ngani jindala ni ngi ngi radu na yo yao hegi.
4: Eh.
5: Ora ngani di ngerenge.
4: Ai ya sawa sawa.
5: Ajeru hiyo je lega lega maro hiyo msana raba yepi.
4: Ta sawa baba siroya.
5: Aja sho.
4: Ah shi. Magene fem halo. Yeu.
6: Basi de dou la nja ga shugunye.
4: Karibu pibeki.
6: E me sawa de ba ma gina sana ilo mo.
4: Nejeti upi.
6: Mara la lunga la nyisa.
4: Eh.
6: Kaina ini ginjo ma maranga sana grog na ina rara isiri.
4: Beki gainyo ina amu jameni mifara roshina. Eh.
6: Ndume murwara isere.
4: Meni no na beki. Meni no. Magen halo. Poli. Magen FM halo. Hello Magen.
7: Magen FM.
4: Ni nyena.
7: Shulu.
4: Yeu.
7: Hello.
4: Kani ngiro ra ka ngaina?
7: Shulu.
4: Yeu doi. Epa.
7: Pole dena nanga na line.
4: Kenga ena kwanza.
7: Mama sirone lendere yesu.
4: Aya, kanga igiri ngoru.
7: Igiri ngoru nda sana ngari yena bana msana baye.
4: Di.
7: Naji mama murutwa.
4: Eh.
7: Wa mama torigi.
4: Na rala marire ndio mamai ni so sion kidogo.
7: Na jege de ni ni rala ni ndio ya uje simu.
4: Aya. Maya na halo?
8: Tulu.
4: Yeu.
8: Tulu leng.
4: E papi.
8: Masoro ndio nyo.
4: Eh.
8: Ala ngara na ndio ngani jele na waje de ngene.
4: Aha.
8: Ndio wala na wala ya muta ma ba yo ya rala ni nani.
4: Eh.
8: Eh.
4: Aya sasa wa. Mayen halo?
9: Ndiselu.
4: Yeu.
9: Sole.
4: E papi.
9: Gladu tsene ne sabala.
4: Karibu leng gladu.
9: Ene rona na limiso?
4: Ninje.
9: Aga nara lemo ni. Ya na si na ginda rai.
4: Eh.
9: Nara ngang nara la sala jele lego.
4: Eh.
9: Lade na ni rona o hese simu.
4: Aje sawa sawa.
9: Aga ra sina ra loma.
4: Eh.
9: Ndaga saranga na jizenina.
4: Ehe.
9: Edza wa lolo nyaro.
4: Eh.
9: Elade na ni zana adeng na ni ni ro ni la ni so he musana ba yole.
4: Aya.
9: Aya na ngari sida.
4: Enke wari sida yuye.
9: Aya.
4: Mhm. Gabi so le ni ngoni atiatu na nka ulele e maye ni fem atakuna san enteipan. Wore na ke kiti enarishara na agiro le ni ngoni aitada munchere e ji nena doi enkigura ne box enkoito ni tumie mpisa i na resio ginoto. Online ni ngoni e ji wore eninko na pe ye ilodu kuya anake aireu olkili yani aironche simuno star 462 hash online ni ngoni ironya star 462 hash basi tege la kike one in a box ala shulo box lidola joketi mpisa hii basi nibiki mpesa pini no oreta na shugunye na loturu hii awo shugyoltu ngani legurana nerumi mpisa hii ayiluwa joka jampisa inano to ole sietu nija ole royanka ilonge Jumatano erienkibi ninajo ene usongo na iteruate K24 TV kila sana bo onusu ntiba oleni ngoni taboloki K24 pegirumoki adosoje na kipindi sidai na lairo enkuruke Kiswahili neradui enkirengena sidai ulingi.

0: Keji Gospel Light Church Taylor Sinkulio alo granite by yol dakekani tomon ninchera nakata nake lo great by yok al dakani tomon loro greti ana newosh nake sambili. Basi olenino ni kama kawaida oredoshi juma akunasai na erishara nake nikipoa kutenebo o bishop atenebo jiten kite sheni ya mu juma na bila shaka basi nele nake oraba wengi resheni tapala masho mesho mairorogi yok neita yolo yoke awan alafu pegiru mwkia endelea karibu sana
1: asho ele sile Mrs. Yangai
0: amen
1: kwa salama
0: kabisa
1: na shkwa
0: kisida yule ranga sana jitipiribaki yoki dogo
1: siba
0: oredo iki gira jingusirini itipiribaka yo
1: siba
0: age yola juge joshi oredo masai meure yencha
1: njerio
0: amo keji ninye age nto bulu na bagi era mogure na yoki bulu
1: siba abi
0: igake tunashkuru mungu
1: kambua
0: mogure ora genye kwa urefu mogure
1: ngazeba seria na gesi yo maya na bidia ru ngai toribo yo ala torien ka jina no pastor Eric Maraswa na mura le bishop na ndora le rumo yo singale ngai ya bawe ni weji mbunga gresi ai na ora rara mwiri ndalo Tanzania na rangule seri na asrar na alo na shomo wiji sida yueling kejado ra wiji no
0: ito birari pi ito birari katukul kinjanga yena shi
1: amen
0: haya ero shi ratiba na isho yo bishop njo siedo yo kajo kajo shi kunari ate wiki mzima
1: agenda birari yo lente wiki kiri jingi ngo mono lente na wiki raha busy yo lente na wiki wadabaya long kiti magadi I think ore nye raisi raro na eri magadi na hiri yo singalenga hii magadi mpaka na Kenya Jumatatu na shomosi ya wige sida yolendi ya rema ya nara wedora ragiri ya yonko mwene ya nara mbola gini kishuko genga ya nashe kirao mwono kiyo losho ana kop mwono kari ala kuyo genga
0: hii ok sawa sawa karibu lenga Eric maalda na ya renkiroro kino
1: ya ore nye na duka ya ngasiroro ki bishop nero iroro gini nilai tinebola la shara laini yu nkana shara ini nebo sinye singanu pa wakini le gospel light church naroro kipo kinga nero kisia roro kia silu
0: tarangamu
1: majoba ye ngilo na kia gara ya nalu
0: kanyoro joshi bishop kila friday
1: ya kutangamu ngilo kino sabu kone
0: tarangamu api ok eri kanyoro raki gira imaki
1: ainala la imaki mkwero ina udo wala irukoni kanyone kende maitao larukoni tiaru ngai na odero ndugi kipuwa itaru nara rumpo inti ya dukoya aywa ineke sumagi 1 Timothy 4:7
0: Ne junchere
1: First Timothy 4:7
0: Ila nyorla ini emaro nyorata mate amwene nkaye nyorata na ore ilo nyorisho ne ino rankai ne yule nkai
1: First Timothy 4:7
0: Amo first joy
1: Timothy yule adoga ya mungwana na abishana
0: First Timothy chapter 4 verse 7 nejo ararare
1: yura bashare ne 19 ya mwadai ne mene nkai ndo mono keon urigele nkai Sumagaye.
0: Nijo. Tabashene na itini emodai nemene nkai inda mwoke ono rike lenkai.
1: Kaina inaimagi silure nkana gilo rore lenkai. Ambo ore lerore ina ninyalo irashegi nena kwe rore ina udo. Nende matola irikoni. Kekumo kumbane ngera siyatu ya nakoma na itiatu ya nkajengai. Megure kisujita rore lenkai. Ambo ore tana kare ntoki nagira endelea lendi ya torberede neme ninyana lero ya nkop ara lungana lia bosi dana alanga lungana lia tuwa kanisa amu ere nejo ginyar basta mindo gya soja na ne nyare amu meyu amu mwingira abashu mkwetu hii torok na menyor ngayi raki ngira soja na kuna rokitin po kini bayangkop ni nyake nyor alang rokitin na yu ngayi na shangki ange sinyari na ore silu ore bejo kito yu ure ila ngayi marra abashu ni noito hii torok na ge yolo sinya ngayi ajo ge ngira si yoga asin do girin nimisha gino ore yoga na atunganak nemegi yola ajo ke dolta yoga ngayi po kikara ke dolta yu anasingan ke dolta yoga na washirika ore nyiti yewe jipo wagi niti ke dolta ngayi lejo nye yeso ara yolo iti yon kusere ngurunyi na hiro ya yole siyan narwa wila luko nyengu na yoko meri ndo gine me yole ngayi ke yole ngayi nkishu yambo wakin neko joki to yobi bilia mara pashin kwe tuwe emma dai peru mogi ngayi kona aja ara mayan ne losho ne mayan di yoga na ngere nyana ako silu ori lorode ina ila grisho yeti newoji na peru mogi aldo ngani ata yole wangan ongwe tuwe ina udo wala irukoni ore ngwe tuwe ya dogoya nejo remain in Christ. Remain connected to Jesus for spiritual life. Tobi koti atu yangai, pe erumoki engishu ina ra onola irukoni. Na yola jo, ore mba agumok nile negi asira, meungu negi asira na ala irukok. Memegiri atu yangai. Eraka ide mayu na ajogi misi siyeso, aga mara onola irukoni. Araba asha mkwaito yuku moko leng. Ama sujero kereri langai. Amo ora ba rwari Musa rwagi ne farao ora ba farao ne mesidai torono leng ala roni nigiligwan Musa yeso ne jogi kanyoba nanu regelua begi rwagi ngero Israeli ne jogi yena regelua na ishe ngoloni lala ira unyangara ine ronga ya farao kanyobe regelua ngai Musa amugero bigo Musa ti atu aninye ke yola bengai no loiboni na wali ronda ati neweji kaina jogi tola iruko niluri aduwa Yesu peru mwagia ngiruko tueno arudomu nye niyaku wala iruko niyosipa pemegibo nuwa joronga nisani anashuro weji rimpogen misisi Yesu nesu mwore lenga ya mwge sumayu kisumayi ke Masai kisumayi ngeresa kiswahili kisumayi pogen kage arana kisumira mwge yola isuma kage mengira nasu jorgeririlo ishagino irogi rogi ajo uri bigito tiatua Yesu na hapo ni kipogi rogi niyo amu kia kuna kiki yolo nano sumagi siya John 15:5 John 15:5 egi shagi nobe egi big tiatua ngayi
2: John 15:5 Nejo njere nanu sabibu ntai ngosil ore oloronti arwa nanu naronse nanu tiarwa ninye ne ulngana yokumo amore mati nanu ni mindimidimi ntai arastoki
1: nako ninyanyo ninyo sabibu negira yogir ngosil yala jore zilu erodigino rero Masai ana erodigino rero nkwabin poki na shultunganak erodigino rajo ore ngai narige berna ninyo sabibu era nara ore tungani gei neko ninyo sabibu na ninyo ngozila na meri ndo gine gine dema aras meri yangai megini dema hemoita aras ndo giringa nakop meri Yesu kanyo beji rorori ila ngai nija amugeli ajoro luduar po gine kigra roro nemekure egra iria marie ntii yangai na gishagno mera ore jira ngai arana no sabibu kangai ama baba baba lang amu ere jaba ger masai megire murtinjo alogonya na nigeriu yoge murt ore ngai ne alogonya ne megi gira agata ore bogi rogi najo na ni nyege suj na gishagno ore silura na katari atua njeunoto gishagno ltungana pe suj njeunoto na sipa kelleg nebu akuti oleng loss jire njeuno na sipa amwerara na raure ndokirim poki na sujire na mbisai mali nerejo nyangai tanga sangodwa kinano birumoki anoro ndokirim kulie na ore kuna mali pooki na nengai ore niare nejo study the scriptures ndenge nake ona nasho sumurure ile ngai grow through consuming God word nejo tubulu gira igira itumia na shongira igira itumia ore ile ngai tiatu esia ino ore boge kata ni asira boge rongi ni asira nje gurure ile kiriko nje gurure ile kiriko ro boge rongi ore ntamarini mpawini ngira ima nje gurure ile kiriko amwera ngira ashalu tiatu ya nagi siya yare kigira ashalu tiatu ya nje unoto amwera kwa igila gara ute waldaikai ni ingila tau ni iti mpawini rongi kanyo ame kisu mirururi meki ngira asisho rururi yana inaishakino kirururi lojo indim oltung'ani atejo aisho nanu enkai engolon enaa naruluka tomon oudo indim aitumia ilororei tewueji sapuk oleng amu kelelek kiponu ntokitin ena kop aponu aroro nejo aisho nanu enkai engolon naidim airorie olasuriak onkulupani nijoki enkai ore telerorei lino naa karoro sinanu kuna kulupani naroro kulo asuria kanyio kuna kulupani mee kuna oshiake enchana nayo kuna tokitin nindim aduo atonkonyek inyamalitin ingira aimaa moyiaritin nijo maibu nanu emoyian amu kincho engolon nintumia ororei nee kees enkai eeta apa olalashe obo laata naa ore ele alashe kiboita apa tesukul naa kanyor oshi atolimu ina story enye oleng amu enekinepuno oshiake amu kira sinkanakita naa tenebo ore apa etii form 2 kiboita te darasa nabo kitii form 2 netum enyamali oleng enkiteria ore peetum ena nyamali enkiteria ore naa ntoiwuo enye namaa ene kanisa kakanyikita nanu ayiolo amu aitubulua naa ntoiwuo nanu tiatua enkaji enkai naa kaajokito kanyio paagira aimaa kuna kanyio paa nanu ake logira aimaa kuna kanyio paa kila zore esaa nagira nanu ajo paatumoki aisumai paatum taisere entoki sidai nalotu nanu namwoyu najoki ore ororei lenkai naa ninye orkishunye tiatua iyie najoki paa kayie kuo paa iyiolou ororei lenkai najoki nanu sumo ororei lenkai nijing atua ndolo najoki kaa kama isumire lororei aisumire ene mbugu ake naisumire ene noshi ake naisumire ene sukul najoki mee nijing kunake suma elororei tenkiyanget ino metijing atua iyie mee noshi buku nisuma ake sukul suma tiatua enkiyanget ino ore piteru aisum elororei naa kinyototo saa naudo najoki ai taata naisum elororei loje nteru enkai aisho ororei nelotu ampaka metaa chama le sukul neeku chama le CU ajo keji apa CU nelotu neeku chama kanyio nairaa ilororei loitumia ilororei loitaasishore nitumia ororei ampaka mishiunye enkai nelotu ampaka metupuroi intoiwuo enyenak neporoo ntoiwuo enyenak neyau enkaji enkai naa tenkaraki ake ororei neeku enikintumia ororei enaa enikiasishore ororei nekipuo enelakua nekinchiu nishiu enterit enkop ang neeku ore silu kishiakino pejokini irkanisani enashu pooki ng'ae ogira akeyie aisiai enkai taasishore ororei mailo ake ajo etaanya tena kiyang'et ipang'a kalo ororei lotejo ipang'ita neyiolo apa sinye shetani ororei kiburi tinara nang'ua tempilipil nesuluni kake keyiolo sinye ororei keyiolo kake isumaki shetani ororei kake nilotu alotu ajoki shetani aataanyare mpang'a kalo ororei isumaka ajo kifaa piipang elekinye kijoki atamanya apa nanu tookulo arin ene nijokito iyie mpang'a amu eetae enkiti spirit silumatiake etaa siku hizi eneomonoki orpastai olikae tung'ani tenkalo ake washirika nekejito sinye mshirika tinewueji ataanyare mpang'a tenkarna yesu mpang'a meyiolo ajo kelelek emanaa enkiyang'et nemaniki tendaalo kalo ororei leishiakino pemaniki tine ore tenakata ore ororei lorika lotonie bishop nepaasha orpastai amu ore ankanya natii bishop nekilama yiok orpastai mekitaaniki amu ore enkiyang'eta nagira aarare naa nenkop pookin ore yiok irpastani naa newashirika kake etaa apa kegira sinye orpastai aaku orbishop nelotu aarare nkiyang'et orbishop negori baadaye anashu emoyu enkerai enye naa ina oshi pee isej ing'oru inepu ake enkerai orpastai lengua geti ya namwe anashu erie nemisida amu megra sujurore ilengai megra asishore lerori yege jogira yege toka kwa jina la Yesu toka kwa jina la Yesu toka mpangia na wanu Mrs. Yesu
2: amen
1: nagu uri tuanda rine uji kigiri nini tasi shurore ilengai beru mwogi na nagi yanga reba ngari yadu yangangino beru mwogi senye moja nebanga beshu kunye ngishu tasi shurore lorore amu mere ndoki neme yolo lorore keyele ngishu yang keyele ngishu ino tasi shurore ene uni pray constantly tomo no neme nauru maintain a life of communication with God. Njago ore ore communication nana sho communication
2: ani nkiroro
1: nkiroro to ino wengai njago wengo mono njago ore nkiroro nono nene ngomo nake nje nimdimi iroro lo mono wengai ni nyanya lo mono wengai e munyo enkomono kagore si nyalo mone bubu abu anya wengai meyu alunga lo mono dal dai ganiare ni omwe ndo aldai gani yare ni omwe ni nauru njo ndo mahamu ala ingorugu yankare meyu amu ure ngira arori yankai ngira aliginya maldini nono kei uwaldu nga lorobolo alda wili mera ana aldai gani tikitam astam nye ngira omon ni omwe na gaya nyongo mono nasiba amu ure kitia aduwe nko mono ure zilu

0: na kila baasha uling. Amore nye taba la maranga saima ena na yoshoge. Mekure nyorai. Mekure. Eregeji nifanyie ni kufanyie. Nitende ni kutende. Da asagi antorono na eras. Nego mekure nyara na arara nyurungur. Laidi mariage. Taba la yudu amu arra na arra na rengirimia rembene. Oda amu mi arra nyengirimu kare nishorori yangara kakanoro nanu. Ngo. Nemembe sayage. Mekure nye omono ginoi. Mekure yara iya na na yonko shoke nyinde marejo. Aidem ainarire lele. Ainarire narasa. Mekure ti. Erege jage njelo. Njelo. Njelo. Eriji ngenke batua kanisa. Eriji ngenke batua rupasta nite nebo sinye singalo grasi shori adoro berede. Mekure. Ore hai. Mekure yara enche bai. Inebuwe sikali ya gaira hile berede. Eru mugo sheduo. Mayele anayangi anganaro goroge awariye. Na injiro anganaro magilane yuzu. Misi siyozo. Zilu ndo maigili kwa naswali. Kyo golo lembi nebu. Sikali ya gaira gira yuduo nye smile. Agaduo ever. Kyo golo lembi. Kutri. Amu. Mungure sinji dima istamela. Isana shua aranap. Aranap ya na. Keji stress.
1: Mugure, I handle last stress.
0: Mugure di my handle last stress. Ere neloru no singale ngaira na ninya nyalesha beri yesibin. Be ogolu, ne da goli yok. Kage mugure, ere ga mosha inabu age Mrs. Yeso. Mrs. Yeso. Mugure nyage nyulala. Ne da joncher masai, medol lalala ibor nyo.
1: Osina.
0: Ne gwe ni shiba yara, eni shiba miata, medola garosina. Kanyo. Kera risinja maza ngiri kulur ya duro ilangai. Amu ya nishiba melagu ya kata. Elegi nishiba kedua nangalolu ngani. Nishiba kino nishiba nyolu ngani. Negi jogi nga kedua na amu. Ikinde shiba kedua nangara genchiba ino. Amu rishiba. Kanyo rakido vile nengira shiba kino seri mpawe nagira asarini. Kanyo enchipai. Nemegure ya raya enchipai. Megure ya enchipai ya tu yangkaji yangkai. Nemegure ya raya sidano. Kanyo mimi kure arai sidano amuki nyalare kira arla ruk kira arla ruk mimi kure kira sidan kira dango ba hayajunye zilu kira dango ba hayajunye amu mimi kira aku sidan era na naka raka idum na nari paka jondo kito hona ruanda amu kaiba manyor kai ore era arati aru anaga wariye kai yola jogele ranga yala asembaye aru anaga wariye Eniaro shenge bara tadogo yole kai rungani anashwe eniaro lom egilora renga ida olo lom mara miaro lo lom ara gini ngira ire woi niti amu yolo gaon ore namba imiet nejo forgive others tabali gir gulie ne nare anga iro gina gol ne megure nyezu gizia ngasa yanyika gino ere anai ras endogi torono yagu yake sara onage niki gigro megroro genye Negimbayo ndarasi. Nejo nye Biblia nchele. Enta paliki noto. Ana anayikuna nanuaja. Ana anarapaliki andai. Forgive others as I forgive in you. Enta paliki noto. Pa, ana anarapaliki anandai. Ura pa nitaasagi yosu rolum salaba. Megende muyo. Nejo nye yosu iringwa kakalfari kage. Enga ina nara naba. Yeza lara naba. Kakore reyua gana atunga nage roge ndemo. Mere ndoki nagira naba. Ure riadu ya ndoki timpo gina nagira naba. Mbaligi nage show yoke angai. Ure naba aligi noni show yote angara yike rangere nyana. Ame gijole ndoki nage asira. Ure nyeri asalaba nejo. Na ira baligi ame yole ndoki nasira. Kasipa. Mere ndoki nage yola ajwa nyoki asira. Amu keri nanga iya rwa yo. Meri anga iya rwa yo. Sumagi siye Colossians 3:33.
1: Entigiri ya ginojo. Olikai. Nare nera goltungani enkingunyungunyi telikai. Nepaliki olikai anabegira paliki siye olaitoriani. Neaku kishagino siye beipaliki.
0: Asibabi. Emudolta ajuti za command. Ikishagino. Kisha gino yepi paliki. Neku lazima bingiria negira irasi.
1: Mhm.
0: Ana irasa na rana nendo kitorono. Bingiria negibaliki.
1: Mhm.
0: Amu rejonoro ile ngai bege palikino.
1: Mhm.
0: Ela jo resilu ore gitia ruena na kisiyare.
1: Mhm.
0: Irubulu agiyo na ngero bishop ya na ngero pastani.
1: Mhm.
0: Ana nanda na rana ngera yo bishop.
1: Mhm.
0: Kage kumoku mbana arejogira ngaragira ngero pastani.
1: Mhm.
0: Ora pa agira ndaru yengi si ayara musana.
1: Mhm.
0: Edi abalunga la yego na ajogi ore ndai.
1: Mhm.
0: Rana ndaru mukurani oling.
1: Kanyo.
0: Directly to the point.
1: Mhm.
0: Amuge jiro ore ngera ro pastani megu agara sidan.
1: Mhm.
0: Do banki aga na chindo giri guli wogu agu asiadu atawon.
1: Mhm.
0: Najogi ora genya nanu kana nanu singa mukai boru.
1: Mhm.
0: Najo anai ira raje ngolta o lana bagi ndogi na ariaga amwaru ngai nolchore la inyala raniki kage anoro ngur na jogi jama iya mugegire rangai na rabaliga nanu ore raisere ayola ga joloru anadi meloru ada bae long inyage na iradamu na jogi jogira na ananu la romono gora na ara irunjiu na iradamu ndogi abana rijo Nere ndo nyere adoga ya ngai. Meru doko ya nanu. Amu eraba shango ito ya ngai. Na, ore silu, kisha gino beage bali gino. Kanyo beji lorore ila ngai beage bali gino. Kanyo. Kanyo. Amu, ore beage bali gino, nanakare jingorore ila ngai ya nasho, ndi ya ngai ya adua yo. Amu ene gina benge bati ya adua alta oja, nela miyoga ya ngai. Mekindogi angaiya asagene ni yewuye.
1: Mhm.
0: Mekindogi.
1: Mhm.
0: Mekindogi pi. Amugishagino.
1: Mhm.
0: Pe palegesho, begirumogi angaiya dimi.
1: Ase papi.
0: Yes.
1: Basola ningoni a wore nake ronirugi boy kongi a nake apo break kidogo nagira kaita damu online ningoni nchere ingura keke 1 mpesa hi ingura na enkigura ne box na endim do ya no bahati nirum mpesa hi. Tesio hinoto. Orebe ya kukindiba na hake adoi o Pastor Eric na ikibuo arumu wa shindi loho maigura ninche niru mimpisa ikagure ninko. Abeiru mwagisini nye ya noro bahati ironya *462#. Orebe ya ku ironya tegela kiki ya one ilo box le bahati. Tipika aiteru 1-6 oleni ningoni ashomo na hake tegela kiki ya one ibik mpesa pin inu ironya *462#. Tegelu ilo box le bahati ndo soju mpesa pin eke yako ingurana ena kiguran e box.
2: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.